0: fayindeli
1: ya
0: egen
1: yani ila iti ila mungi nanin nanin deng deng deng eriyal gal ila luhalen yesi jiges mungi nanni ay bana appa
0: si
1: yani ila tile alji nyami ila reality mungi nasin kwezi dio wajafia
0: si batba
1: mungi nanin yesi uton kele len runyo wala den juro len kilmal erdija ne jurmi wala sare sunwanin tarai
0: sunwanin tarai batba
1: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada zapan ale aba ariapu gene duofia khalas ba ila si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kam ala long intaba yal atingi lon ila itisi ajegila ba iti yela na apendeling wala ba iti indala na madeloling
0: egal yeto aba jegila ki gafale kidim bagi aba jegila te ki al yena kwa en kam ngal daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an no di kena iri nya na tumu na no di kena nosi na no di kena gar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegela ki kari kwa na makau aba de telefon to le ela wargal tirimbil to le wala teknolojia le eri to le asan neta eru kaw na king na al dawla filan eri to le fi hanal inen eri to le na al filan eri to le fi na ma udonga pu ngasi kallo mara dokki akin sel daile kai askir ringel ba egal ki na kamin ba ki al fukurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwake na makwansi kallo
1: ji de la se yon inzam fukurana ke ba
0: ake ba
1: gwalin belen al inzam fukurani kadi be silong ile bele tulle ala balan duwe
0: de mun
1: kangi idin ne ki lon fin nu ngilen lon fin ya benen ba jaso ene benen ba indual asa erikia
0: egal na asa ake ba egal si
1: idin te bun ko kulba arage
0: maran
1: kan ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne alf gurana ba ye dem ba ile itil sikia na
0: dar sipia si
1: maran ji jalun se ile itisi alin jituna pa ja
0: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itisi jalun ba
1: jalun zalan apa ja wala ban jami ile itina ke balan ba ina min
0: wala lang amnas age marawai na ma kere mor na kina ma ile le kai ki sense ye dua ke bal fukurani idin na lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to le gis pispia kwa kun atis jain atas jambayen kwa bakul araban duin tabun
1: ne embelen gel genal deleke
0: e deleke marji abas jalonas besara jaw ye bay in ye kan belen imbele siro kan dombre digle do kena belen na imbele sibere na embelen gi asa itijang na jalon sinas dorro jaw lanas dar jaw
1: albasungo
0: marasa jang itinas jalonba na duo kenas longnas bi kal dingle tisoro gal amu ne le duo si anni asa longnas kid na imbele deloy egal kini asan jang
1: egal na ni real si jang yana den ne si ba maza uridi banan oto injwanan si yani real si jambal men joane si sare nga jambal men jo ile si ambu ku ku yom
0: do amnes ala ina nga jwa
1: ilo asan injwalan si ba
0: ki bisara sinja
1: ki bisara jawna menin
0: egal si me inna ma ngi longal dok dokolan jurnyoy dokolasi o gaba ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyoy dok baye ina le akwa kulle tulle kindelinga marado gaba jiti jurnyoy do bay long de na sa do erijan na jote ngalan si doroya e kala san de ngoro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma njo asa agi e kala do gora do bay nenge aba min do kenga tulla jurinyo ba le aba apaki na ma kesse maraba do kenga tulla jurinyo na apaki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulla jurinyo na sa sama tarasa
1: ye dual tulla jurinyo e wala gala tulla jurinyo ba kam fini dina liya kenga ala si lo mimbi
0: wa
1: yani ati tulla jurinyo kam fini dina kenga ala si mbirin e ka tulla jurinyo na ati tulla jurinyo ba kam fini dina kenga ala si lo mimbi na kwa dia kina lo ile ka ugiti ana hatta den kise yani aba kuro mungi na winga ba
0: ai se kwa sunga kina ila ngawe na akenyi ti aba inama kise yense sa sunga jiti kangungina ye marawadle agi baspi na kurel na duina tani imbeleng ala wel balang kuin alang kong idina yal itikya jurnyo tulle abuloba maral yal apa ngana smay sembe agitina tulle kan se tabutuiti nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na katulla urnyoba na kwa bay nale ngawe wala na ido ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelanen kwa inelong wala inelong ire namas tabuti na starra yalanki kwanke na arana sare kwa kanyinga leana makeng alangi ridaje kirnai kase tulle abundi egenai kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi be egen leana maskeng alang deng ani yal babib mambas na ki sense ba ye mus muskel de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan lia kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas long ki sense kasa lo an alan diyo wala mujtaman diyo nay duwo bi duwan fi lekin ken ala sisi me alki boray na ala soy nay sa sama tulle burnya to al bagil ko akul al badu yin kirsin akit tulle egal lele yabas non
1: den egal ila jurnyu aye tulle runyu matsana ila gu aye tulle runyu a e adin itaga de songa gane tulle kurnyu hal yani dan warelin e kwa tasir zangay wala bang inen jurnyu ene ma ko ngamma filanin gol tulle marang warelin tasir zangay
0: e ingis don ki sense ki dan warele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kuyi kallu na marajuru le na kilmangale tabiga ko tari asko ba ko ana men kama al filanin ko is bagil albat sa tonto lari yunyo lakin marra ina kama ba kala kuinsi kal inen urnyo
1: yani jige aske ba
0: aske ba jige tasir aske ba ba ko age na kirsin azina al bele al yena masalin kama ba bele jirsin al hawa bauna dwi khalas ila na maje na masai
1: ji janu zai la bele jirsin den talal din
0: don hatta na kan ile egel kan dok din don ake din talal ke ila na maki sense dai ngore kwazi ki kuya sai ngwa asan den tasir kalma aten den sokle al yena jainga kuli nen longa na ki arana sare bayena dokenga kinal kundura na pakindenga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok suma kindenen orre na ye jainga ba kulin nenge na man tinira le al lompi el na nkwa kala sa hadwe lan kwa kusi baw as agente ba derin banke mara na maki kwela anan si anisi kairenka jainga asan jainga ndora kairenka asan kayinwa na ki ilako al jain tulle na dogola si anan ki sense ki tulle la kurnyo alan ko balki kalenta kirsing wala ki kuyi kallu na mara asiras kai den ngani aska
1: ne je jo aba zainina wore len filan aba lon na tasir ge zainial duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamma len ko en kurnyol ina lon ba algi e jole san ile duol len julu lakin maran inin hawi len ja galalan ke ile dorai ba lan jona zin jamin alfilanin dogala si bagil wala galal lolo Zidi ele jagil alji apa jang nemu jijanna tabigen jana di ele tabigen jana tuleja barenki kaangiti gannas mitil kaldi gannas inga mal anin dogala ji hal ila goisi kilma dio yani kilmalan simoy wal running kilmu fuye
0: ki boray
1: jijanna ski mitil gi duwa gerin jallo
0: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulle jonga nas jawle nas enjo jurnyo ina la lombal ba ila duongi jurnyo ay ki ngase lombina ini kang lombin lombreleke na sengwa dogola se alki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ay lal doingi wala pilanal ki ngase runyo alang liaka onos ullu inye jullu ay ba e lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kayin dan sur mara ila duo na lombin si de ngase tulle kelami na ki den ken dogola siki ira dorat runyo ji ato aba joan ki ngase jurnyo na ila duo leji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola bagil ay kurnyo nan sin enjoa injurnyo ila do arruño ina la lombalie nas arreke den juro al dombro ke lomping na imbelen alang inen na inen hen ila do al ki ila doranya na karo al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo na al ila do ke enzurnyo ine ko ile aba pa ngaba slong ki sense ila do wala do in ba wala do in yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombre ke lomping na lompina is en kwalan ki inen kurnyo he lia zaje ngang yemba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfeba wala ke jurun koranga sfeba na men kwaya ke jilo kalba ile duong si jegila bas na ma jilo julo na jelna skinga sin jamalan kilo genenka
1: e
0: gali ine na ma diko
1: basi long e kur ken de de ingirso inu kwa a masalan utongalan e duo dimbarale kilma sondor galan ay ba wala gal utonga tinti na sanga ko ba in berezi do ul kan girsungo na in girsungo asa dogora su ugda fi hatta jilona ri jegila na duong ina jijene ile duong den jurun ken utanga jamana jola nya si jani yanga si sugati ugalin matisin girgin ofia no yendo security
0: si badma
1: idi nali ken jainga ba mberen alamba ki rabu duong ri jegila bayun kwa gina asinke mamin ndio kelma pisani ba idini ji na jurnyo ba na ji na azgali ba illo na mara ko lalan ki sense ki ka ngana sunwa askering alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi bizat zainina alforinga erivingi zainina alki asigenna kwa Albeneskering, Kogul Albeneskering, Grino to Lane, Ken Siminga, Alsason to Lane.
0: Say,
1: I low lane, no matter Quella Lang Kong in a inqua, a Grino rehain alive. In a lumber, I'll do a bullong, a has in Uto Songa can or to do a link with us and jolly kidden source, I think. The den suri e aining futo tiel the den suri den tuling ai si long the den kiring ai si long a iloleng al urtu dung rim men ka huai ba din sin kel ngi a jurnu wa songa tarai nal uto okay alang ngate e apu si tihring ya a ilo al gisi en kwa al e joingi ke wala gal jirgi ko kire ke alantas ki kwen wala gal alantas ki dogolang ile jirgi wo dama yene sare yansi kafi ne sare yansi tullenga re ne yensi sare tullenga uto tullenga si ne jundi ne ko akernga en kamnga filani dogola tullege ile na ma dogola len inwa kidai ngore len bas inkan alan ko akernga en angul filani gwal inai ji ila la jaw alan gi sare ko ta wagal dul wala ila njong islam vita wata yan dogola zi hata yem belen alan kiden kiden jurnu wo tulle burnyo Natani in any jam alanqua in Kinama canam well I know. Kidan whirling in Sisasons can hat at the dogola lamb at the urine jinx din surin by jamming al owne in a young in
0: Alangi quack a gill of
1: the Uto and yet in quay. No more welling in wa in eri al kigo, nuiling, kajal were doing young yellow to lelewala.
0: I say, Kiborai. Kissense, a jurino or a jirino. Bokwa pangale undun. Abas apanga sur kirgingol dokyanga banku manas jayin kay na banku manas apanga jirgingo kay yendo bang futo ke ay la jirgingo si namas tule kirgingol in namas asonga domi wala asonga dari ine namaki kwela alang enkwa dayin orale jayingale alkay utonga kinal kul indelinga dayin iri wala alji joela langja ina alia jo abati juri na tule jingi wala ati guti na tule ja wala ati ayori na songo ngajizo wala kajizo
1: ayori
0: alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki doratu le askire aba ba idinga o alangi kwa kalwe kata aba yel na zai juri tule ingi ba idinga ingi te aba orona ku imba ngali yola ngwa ni ai di ate indwa juri so to legin na asa so anepia na ining na ku imba ngiri to soa ati do skasi so ngwa ang na ku imba nga aska imba do ba wa sin yenga si awle asa kan ati ka gut a na ka gut to le na na yinga ka ba ile gusi do ba unduna san awle al ka gut to le a na si yingiri to sa na ma ina ba kela lompin ken ku te ngale aba kena lompin ken ku te ngale kela wala lompin de belele al urtu to ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngere to sujam ji allompin de ngani ina jaw den tulingin ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi tiba alang jonas kwa ngere to sujam al ji inen jalo asa ji jayna yi ngasa kayin ba ati songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya inalomba arangel nasin juasa ka aying na biasa bamba

dofi do intinle asar radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alle na goingi ke alandin kel mapis en na kaangu elawun alle goingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: barfata ki se wurre kwa na dosi dying sa wakil kami na mudukong tina sang dying bira tubung kausingi bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdallanani donga gikani bara safe kemrod bara safe asikir jinga bara tariu dok asikir jinga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense ko kital benna bago na gis remember na aluno kwasunga ferra kawe na dok kwa kerenga siskenge benna bago gisi alki kanna dok dying aldi ilkirsing oton deng aldi dok sunga daga tini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngo tole kwa le jangan e tole kurnyol asandi suri si injem egel oton deng yomile ele juri nyunga alge kasi tole ele alge kasi kurnyol kasa kuro ang wala gala alduin suri si ingel egel kamana tu aldora arangana tubung ande in nama dogwele lang baramusa le angi hindok no min kuron jani lay ko kital ken dole to lo gurnyol no dole kidai yang su to lo gurnyol al kuro la jani na kan yana sare ko kindinga ko ri gwado ken dole si to lo gurnyol na ken dole si balle kay na kingalal yang su to lo gurnyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kan nga wala bay longal bele hono kirsin jago
1: ki boray na borfatay doktani kainga dokna ke koela lasu si daim bera tabunka go wala daim girsin wayal kan yan kirsin wo ingis non ki sense gi aba dogara se tulle jurinyo ki sense kuroge na ikanya jainga tabukwang irina gi kwandio al jain ki sense jalunti ina al ortotoma inengil utu abas pugon iri kuol al karalong inti
0: lo
1: karalou na kwaba kalwe ila otusi maraba lona sterebe san karing wala dus kuol fugon den karing ala long inti ba inama ilona jayngi aba dogala si tulle jurnyo na dogala jayng tulle ila ina jurnyo alang yeng tebu kwale ki sense wala jaynga tebu kwale kuros kenyi jigi kurro kanya na nyendok si kurro kenyi na jing iri karadoite na ina lomba alba boru tok delingi lalay boru nga boru le nyadoite na kel kame ina te gi aba jegila te ki al kain boru nga kelle al kallu al tuskele kain na kallu arana sare kwang king belengal undula al kirsinga al duo pilan eripia wala al ila duo pilan inde en usura e kwe corona eripilan sitewa wal gal na tirimbil tule wala kimpia wal gal dombre tule rangana skwa gut kawe ila dombre kang boru nga kulle dui egen na denja ing ilal ke wala al eritule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eritule na fi atirimbil lay wala ki kam sa don tayara lay na tewa kang du ina boru boru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: ge egen du to yin ay ba boru kul malayen kinal kay jinen die kusi ki wita na kel kamel ile du an pia ile na ma non al den utura si kuroyini den abanke den iana den usura al yesi kurnyol na ma nyena gut in si pia na ates el na ile si pia na ile lo len pawo na den usura si kuroyini na den suri kuroyini na den mutama si kuroyini na den boru si kuroyini kin kurro na ma yena kwa kulsi kas ben kinena dengri in na ma sa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akaminga ba wala alang kwa ina kaminga ba al na lonti den bala yebi wala inempia
0: kam mushkila yin yen na ki dayin wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skin dele aba wala gal hatta je tingin jurunga lekwe tulle kurnyul ba wala gal ri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jonga ne gila dayin wore ren kwa wala gal kwa nyetti nin ko en degile fuyin ke kilmangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bay ma sa belalon duo ke balan siki utule manne ngen ba jiti le jiti ile jiti alji njami ngal duo si janni di le la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa so tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni su nga kegila ki kain kungi na skiwi sa so ina gijo abayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilmanga gitige ile baymesi bang bari bawona nini giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anete ya egal warga nang longa di ala ko en kam nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor keran amina gena way kan wu ni zarkul man kin man giti egal na makisi ense kayin kil magana giti ge na do di mbarasi eri tu le man nga zindelin ba ka te ba egal na do mbara eri ko yaran tu le fe ana tabunje ka ire ba kilma so doro indene egal badilalan kurwanes waya kai ineri asa son tarase al jaw al awunas lompi kuroni ne kilo al gis anikaw alan tulleje enaji al ja inala lomba din suri al daing inaja in al dina masa son tarase nama e 14 dik anidi ga anas kelame ke gavalai e tuskende ndio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na e kwa dilangsi e bele ela na rising na bele kwa dilla ki mburwale ki ngilma sa son jittige aba di ndio dori kenas e erdik eringa na kwela an eritulle pya asa banyinti ba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi wargal digning en bauna na zun memba namas imba inal doing kyan ana gigen na anija namas hukumin pya wargal kurunsi pya nam bau maraki dai kayin burunale do alagin garibwa urban kiyasa in kai aba zai dokuro na eritulle kwela lan vyanas eringa juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egen na daimin kawe na skereli na kanna na kalwe ineri hal tu leela yala ngiski se te bunje wala abaku mena ki se nse indosa ira na kulle kwa sunga boruma kul kila egen boruma kul kila boruma kwa ki ente bunga nang na munazamata kinan yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru al dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat ki amberel nadin majuru in sigi tabun kanya al ila ngi na ki ataya ba jigila na duwe na telefon pia warga nin do el na jumana arbi to lete wa warga tayara warga tirimbil ki warga turlungu gatar warga eri to lete pia dawa warga ki kinal kul ka ngi abas irringa to le al ba unnas belen kwasi ko al bas kereli marabi al ki ngil masu soji tigal botay ngal ngil al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka te aba dayen orya ngi iri na kadu da na juzu in le urnyonas ka alo in na mai tinka dun surin ina welalan irsin walan barnga sade yanga waki sense in itin juzu min aliya na kwanga mangal sakafa wala adat taqalida ke buniya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duo eri kwan to lepya kurukiti kuruas kanye te balan tabunje warga sin jittika nan kun dia ba yake ba na makonas ken kurta suruki na jinna jitika inna ma yena sasuma jitti kise en se danja ilerke na yena ila mun ko tengalan tabun ko
0: kise albaje jo aba bara musa kwa ala kel kan dilingue surunga zis kurta suruki di ila ye inalomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kai nguo na ki kai nguo to morgonga na maka wala sangalun e ki kana jurnyo to lengirsin no wala sangalon asas e asamin jittin wala gal kinman jittin duldin ko dele jawla lahaddi ma wato ne ki kan na kangi in jittin ne ko kullen wake ba na makwa e ma yana lake mun ginan dai belen dia balakin maran baji trick jaru na man tabu
1: asoi ke borai kangi na in jittin alke daldin do wala nyatin leba na man dai dio nake english long ye jiting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na gitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding we gititia ale na ki erbet coming na kwa fukanga sitan kamia aje na lompi in dombore ale kein in nama duobi duos long ale na kwa nga mangal giti nga nama ye na giting ilar kwa kulle kri nama ye na min torek dik lena skaba ile gitinzi mara nama kanwungi na jiting dailes kai na kwadi ga kai na jiting dile akeba kin kwa kangut kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora jawu sen kawe na kitenge ha ato abelo na tenge ga kai mu tamare walgal gutuleke jiting ile se basun kuronga wa na karakawe na basin kalon jiting ile tulle ala bana dobe dobe ko lan jitipya bas don al tenge ke ka ban wanan injitisia tenge la kasal mai ami na lan bas jige ala ngai jundi balan kai la jitisia na nan a do ka lan bas kigia na mai lot kai na ka jain ala ngai umma batulle kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na ki gutulle na riyaki na mai riyin koran ko nge ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batule good na torik dingi ira na kwa kering kundi egel kundi good a kerngale kenge namaki kering sina ngaming good inal baye ana kiki antu al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga se ina kingba kai ngunga al kai na man kai ngabanga na man kiya tel kela na man kai ndola al ba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba ingudie adelo na tule ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebung ang futing lo ngadi anai kinga subili na ineng na tebung na do ki kwa angkang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sasama tule ke na abakele dain dio ki se kinga se rogi skere le tule na ma ine tebung ang futing kasi na silong al jundi na longa di ang ki kote ang alang reake na asang ring si kat kuna sa sanika
0: mungkin do ke kibriya ro nang ki ngudo nga je
1: bia si egal kibriya ka ne tabun futing na ali na kwa foka nga kibriya ka mea ali na do tabus futo jang na eri si nya menga sa jalo na sa jalo egal
0: na mo nya mas ter eri ne sta kai egal oto ila al nun ki da lo ile ka ngal ki dele ka jurnyu ngir sing oto do nin ke na nasin dogala gene gi dora korru mara awe ns duwe ngwa kin dogala king asa digo iske ni jike an jurnu le le bal mara ngaw bang iri
1: ku ba de mara ngike na ngwa ngi
0: ngi e mungkin nan ngi sim bacha gala fiya ina sim ku abal ki barkai alanye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korru ran ma wi ngane sim kwa duin bara illole ai se jwa al so ngwa tarasi in uyela ji bara musa na kwa sur nga ji kali gawe nan aridin da rela nan jelu no koron ila kin sin gwa
1: e ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan ali ne ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike ali na kwa fukan suluk kaminga jiki tasrufata al jain wal galal joel alan ki kwa ngain ali ne ki ngama alan si bagi jang na alan si dale to le jang dale manga sa jamba na kilma dok di ngalan to le kilma fuka sa jamba na dok al udon akay dok ali ting sabor kwela ki na mo cool ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane na ma arike din shakhsia din gerre wala din shakli al jayn mutamandi alan ko ina kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngur jamel ko ina kelle lis abay gije na jago ben kami alle bal ile na ila na anita egal ina madu din shakji atu fagure na kwa ki kunani ko ina madu egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsia le na madu erike na dok atigi kwa kwela na ngizai ring musul kawya idara as jaimba fashil jang nando kalo jang longa dia na sheksi kalo kwa ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ka digire ngala ngai fe ba ala ngis tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mutamale namu ki kinzi as kai ba namu ila wu ina do eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele benjamin asa jalo
0: asa jalo
1: egal
0: yala ina ba erin kare
1: egal namu yal jinjo abado do kala si tulla runyo ba abakele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin do kala si indora jurnyo tulle ala ba al ilang alang ki indora jurnyo alang inegi ku bi kep ka ku indora tulle uri bi de ngora ala ba bi kimbang ina bele malang ong na skele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal elu do kala ki na sa demo futo ke al ki borai na ingusi ba ne kasa elu mi ba marra ingusi al jamaile alang ona su
0: wa yalla ma su kwanin kan filang e dogala kai nga sa gya ne ki girnyo to lengir sing dogala kai nga ta di kani ya di ke ga ne ri gwala lan fi ke kembar nga na nyana jasa ma di bang ne den iya sin ne den ba sin ke to ngo di shawurin fi ka asa ri di gang ne ki kuin jaro ina ne nan kasa in ri si kalang wonin kasi abai lo ne ken si apa nga ngilal ba na ma jena fi abas ke nga pa nga ngilal ba ba ile ri sin ma jasi marang kilal to la kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba
0: ega kike ang alang zinal ka wa ba warin ustu to nga jurnyu to la jundi nes ko ki kembar nga jirgi wo ki gen tong ngwa jirgi wo la ke na al erigen ko la lan fiya duo falling ises belum ba mai digen tong isbel ba ni jirgi wo la ye ne jasi de nga jo ba jurnyu wal to la ba mungkin ne duo fal kelami filani ko ala nan fiya wal gal filani ko la ngi nan fiya wal filani ko al ko la nan fiya jial ba kelen es ang tetter na mas gui ji al si gui ti ji tong ikin dola bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sim mashakala iri jang na dola siki dorotul la jurnu ba na ajol bagalesen duo kere ne singwa kindola aljunyu kidoratule kwa egal nasi worrelin kwa na melekini dual eri lawdi ngalji dingwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma
0: in zuji na ma na ma lawna yefine law yo mabelon eri apa ngalana masingangil egal kikangi zaman ko
1: egal na egal dengi
0: eh mungin
1: egal ya ganin kweje pa na eri apa pe na mai fagen pe le ana ma ile zaka ren ya ga story kimba ngainengin gindo kala ineng ya ila ma janna ni dimenja
0: na ma janna ya ya redin
1: egal atine ngi mbele kelami
0: gi badal da ine kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jagoti mini jonet le tan ni dim lo jagoti hal kiki gin ni dim ka gin ni zaka ki al wore kwa ga wala kai ne kar lu ta lana imbele oto ay ma min tori gi ni dim gi agin ye sa wala kai ne skin ne kwa zi kar lu ta
1: asoi ki borai kasing is long ni de makin asa kai ngana kar lu ta na ki kai sina kari kulo ato aba jegi lal dai mboru derke ki dim bagi na barnga kulim bagi al kai ne skel kame aba jegi lal dai mboru derke ki dai ne kan songa der na ki min torik dik ato ingiz long al aya wayanga auna isle wala on al kari ti in ba deri nas ki kumo na mara ki la aya kari kwa nyenge nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurte na inkere ila se galba jundi inna ma kul ka ngumi na ki tabungam futing erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikere le khalas abade ikel na engi na ma kai na surin den ngira ne kono men kwa atisin kalungi nan tore dikka atusin kalungi kira na ma yena ki kai
0: na ma kai na remi
1: egen nas kai ngana remi nga na ma sa sunwa ini ato na mayena ki ngasi jurunga legis ani fi ne jurunga elinga na ni jundi na kelisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagina bagi ulinga na bagi ringa ba na bagi ki ataba jegena na nyuma na orre kwasi du nang rikersi wala kisi bagi dik fina bagi ni ay ba egen bagi do kan se do koranga ke aran ji ki bagi ja aba lo na jide le ritu le jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi ya kai ba na ma maraki kayin sina kinsi bagi kaw na mageran agena karim na tuminga na iridu ite na sazo ngi ndelinga na koteng alang geran agen si kaungi na tole kande wala lang kafo na znagi senka na ngwa geran kina sunga na karimo egal alang bunya wala iridias kimba iritule asa kimba alang bunya torek dik na ma kumana iritule dias kimba in na sazo ngi korongi ire na ki kayin sina ki sense kasi ba sindong al geri tisin wala tamanin tin miana ski na utonga kini nziko egal nama real nice domong tuli ka gulio ka taral inemba namaski duska jato aba egal futwa ke helba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde nga ni sa kirenka egal indare indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate alie na dai le fawo ate sin kanwa nama ba ile ana me ate sin kanwa egal ate sin kanwa ke nama yenga na nyat daga ato ki da ngere ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa soy sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni illo si alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa ke lesista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle en ken koranga ken tulinga na dog ki se na modo ko lalang ingwa atondin sogle alan si ko kul wori kawala aba ilong nas din erijanga wala galti kojo di janas din baragwa ina lomba lamba hadir inang jaring na injwa lolo ingina ngala alang ilo wele su gudleja na dok ko auna ko kelale akamba asa duo de embarasi awunas imbeleng ila erisialan si fal beleng nas den wujila beleng bi balose ilal uto jitinga kwa njitinga hata elki kana sikir singa duo de ko yekene skoronge asanjwa idine ki se ila se giesi jwa giesi rayenja ndi su rayenja ngis lom fido tawala didine ila duo nja ila ba erike nas nas genyo tude sabu bajija
1: si
0: ki se ki longa na ma songa go ila lan ki die le futo karing anamis dogdan sawa kelkam ne kayinga nas dan berata bungkago
2: bibe nes kelbam kain taringa twenging deringin forang radio le poranyading.

0: Barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don a gyan ne dok sunga a nan duin don a dili fago na sogi samin dok kise a ton sogin aljan na jago na su dokin se nga yin nan juwa na ungan se nga sunga gis jago na sunga skiwi dile na dogi kilma wasi moge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani ilolin na ma dok kise kain bele oto aldi jirnyu tulenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi ila sabado ge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwela nan si dai wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang sokoti bugalen si utonga sunga tulenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwela lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jitin zikaring karakawi na dok asangin kalung jurnyu watu le kisi algi king si iri jagiti na ngal dayang warre si iri jagiti nan sare gi jundi jial iya na bajang na lom fintobung ki dora tu le jere ne ziyan kwa alki boray idin nakin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang warre tu le jayangi na mangye na oto illolin fago illolin na madokwal kisense warre kwa kullo bilo albanaskel bam arang illolin sunga vuto karin gurnyo ina jwaba jolan tori gele si yegil king wuonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwala na minna bam na jabun na jono munin tubun ngaren jo asan usi sunga kumong na alang kain juru wala sunga ka alang kain kilma wala sunga ka na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang ore si kuru ay jani na asang ay jwa so katub ko ang kien jay nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dahing wala lang
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahing ore nga na kirsungo bar nga ki nyeting albang na skelbam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi wana simu ay kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayin kalo nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orre si kago ine dayin tuskele radio samarle in tuske inalomba dayingi in tuske kwa kulinyi orre kwangi alang bundu nas biwiti idi na ki karinsi kaya deldindi o tuske nga askamba baye ina na baden ka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nong alam puto berel kadu ing domong alwe angis ago puto berel na bundu nas kelbam ana dok bar nga kina sa kalunga ba lobi lo alka inga una bawar na diye le fago dok na burunga mere nye tinding asang kalunga le tuske kena burung keng taring ang rising nama dayen domo nga te aliena ki dengin kirsungo idin kirsungo ala dokola ndeng jurnyungong dokola si au nas inkalung asang soka kaula kisense irin na ki karinsi kai nama dokola njurnyungo sa asonga domi na bi kwa kusi balong dokola si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwa si zaat kindelinga nansi mutama si zaat kindelinga nansi boru ilase aliyenka indi ele dok zaati mutama kule nandeldin diyo lea tebungere dok kul zaati ati lona dok boru ila kwe lalanki boru kere surunga konga kawa do bang kwe ila jena pa wal diyen tong tulle kurinyol boru wakin kule bi albang balu kwa mburu nga edwitia na kien dokola kina tule kurinyongol baye na doktari nga si inen tule kawe domo nga si inen tule kawe kilok na mako elda yung orre alangi si mkwa dokola si alang una ki tule burinyo dokola si kelsi bam kien alka in dokola dule si tong dok ki gurguras bauba wala ki zaalas bauba uto nga si alka in abakwe ti rigitipia una dakijering nama sinjua inari tule alay baki dak as jawba wala ki bele zaalas jawba u bele si uru as jawba dok una bele si ki simo jame nkwe si asangye iwidide na barok long na barajang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba kin kulal kay dok una ting dogalan dien karajau asa dogalajang dole na dok kurinya porenga tong algi ji kalwe na ji kinse jaw tore dok yin do bankawa na madok ki dok dan do mo ina dok koyang skago ye ina lomba alle ani dobi do na ma kwela lan piyati sejara yati ki ila baki din baje marra dok na madok tinki bagi dogalan tebung aljang anan dok se kirin jaw nama mutama na doka san kirinjaw kisense donga ki kanne sunwa ingisi nwa alki boray albon na skelbami alki entina tina bas ba na benna bago na skelbami na dok inalom balba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsen kayen aldinga kinsi irin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumo na tebunko ki bora gisa min sunga namase tin kerle wala sok kerle kaya asoy
0: e aso gisa min asiker na bora fatay wore ko alba ngane skill ba mingi ilole na modo gole lan yin wa wore ko da indi lombot aye whatsapp indi lombot nsbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sandik o lojor o e os ongal inama de na dog dying WhatsApp ending e boti al sibido ga balumba na wira si balum ko kul radio samar al satellite le iri fago na nama de ko la langis ko langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kari ba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joelingi ba ye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor in namadok wela ba joela len jeriki den tabung ereng namakaja namasabe alagal bija ilolen kise duo idal giskueling yalangis kelami satalai len duo idal ke ne satalai le kelam namaskua na dogis e kionko iribagi na buagisi duo ila ingis gwa wala gareme ingis gwa nisingwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis e kidieng tulingi na kidieng e timiage albi ilong na ba e

Baila ko yung alabago dahil ang aldingan torombole, dahil ang aldingan torombole kerek. Bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahil mo rin tili na si dok aldingan kit kundul alangkes kinga sa dorato rolo. Rol, alangkes kayong utonga kerker ka kwangin diyo. Ilayin na uo aldinesipya kwado kwasi badiyan mo rin ni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyen kawe. Na kila utonga sigal du orrena kirngan kwaas karngawa. Kila utonga al orre toginge namas sasunga ki daing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilayin asang kila utonga kekerka ki alkaenge na ki alkaenge wa. Kila utonga diyo al ki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa orre toginge namas bas ila orrenge delin orrenga kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikingu ila bayei na inkriya gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

Suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo deng tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moy kerna si dok ba kilma si moy bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wonton sing dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli nang kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirchinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawen pia uogal alang ba belenga piriyan resing wadagal asang belenga belebi belesi long.

anamaine karing namagal so kirkira naskani ina oto dai ngal din sika ali jamaisi ki namagal ine karing namagal so kirkira nas ka marang kain amin alang situlen kelkam kai ngal din asi alang sidan trombo piska ngising wa alang tulen bai nas gal kisokker kaiti na bai ki wonkana.

0: Arawa.
1: Aywa.
0: Ya Allah.
1: Ay inder khoy da baba.
0: Nakira
1: kang. Nakira baba.
0: Akela alang
1: ya. Allah isami. Egen na kung ini ang kumbay tinna na ka.
0: Lo lo o na kirngi ya jana tinna tin dia lagi tinna jalba ya.
1: La la kwezi.
0: Eh.
1: Kwezi inda la ko.
0: Eh. Hola.
2: Ekiela.
1: Eh.
0: Kikang.
2: Aywa wa. Uo bongwe.
1: Eh aga.
2: Uo dalpa wala.
1: Eh.
2: Ay bari bari dio bari.
0: Ay na tina ke mamang.
2: Eh.
0: Ah ay din jar si jegil uo kerezi.
1: Aywa.
0: Ay alang ato daing rugalila uo burgungeli.
2: Eh ni mela swai wala.
1: Eh.
2: Tule ya.
0: Ya.
2: Ya. Ay uo keren.
3: Uo ya.
2: Uo keren tarawa kadin so sikawa.
0: Ni kelamba.
2: Kelle jami.
3: Eh kelami.
0: So wa kan tu singkela.
3: Itinggal itim muteng atara.
2: Yeah, mutiawa wala.
3: Egel?
2: Ai vendelimbar.
3: Kuiza konga.
2: Auja.
3: Ai si bonga bi.
2: Ke kire.
0: Konga.
3: Ah, manzi kusi abamba.
2: Ele kusi akebara.
3: Ya mongwe na uo dolfa ai vendeling.
0: Gela ka kire ka.
3: Sokas kana sakai diba.
0: Eh,
3: ye kadran kibas nitet kai diba lon uo ntongkel.
0: Eh, la le ngai nye kilma surge.
3: Kilma kan surge ke lakin. Ni?
0: Eh, nyangi.
3: Ena is gal taringa sungui.
0: Eh, la kusi akebara.
3: Ai vendeling ka kire abamba. Tabumbeng, tabumbeng.
0: Badba.
3: Ena me galan tabumbeng.
0: Lo lo akomba. Au nas kan na tawal. Burguleko.
3: Yeah, burguleniko.
0: Eh.
3: I don't even know.
2: Eh. You are in query sad danger.
3: Kawara.
2: Eh.
3: Coming can you arrive to quiet dinner?
2: Eh.
3: Nansare que in the renduiting al roy renduiting?
2: Dembo will have alcanzas on a pair of square dinner jabara nadikuro.
3: In siwa alang jena square burgusia yaba.
2: Eh.
3: Hello, the uncle Mutu Akele, but Baskal Gessimpina Makelna Kirino.
2: Eh.
3: Nama eating wee.
2: Aywa, Kalatna coma.
3: Nagalimbera al killul, it is jumil.
2: Eh
3: al kwela lang ndombrisi to le ardempia
2: e dengerin kwela sang age avene
3: e kwela sang age niboa
2: eywa
3: eh
2: warangin
3: sibwa ngana sembelanga al dendio otanga sa songa simobility
2: eh
3: nemay dingino unginas ogora politi ala ba kwela alamba alamba alamba alamba jofo dengeri
2: idenga ngangin jali kiyoza wairi
3: ay balba
2: ay kona kago
3: ay na kona kago aji burgu
4: naam
3: naji jaila
4: eh
3: akay kikela tuzing.
4: Eh bago
3: kul kela
2: gina jan duto ko
4: yang
3: bongwe na dolfa na tolla
4: da tolla uo bongwe na uo dolfa
3: tabumbe
4: ay mete banka gira ma jaw
3: ko se aska
4: ay tabu se bozi na
3: ma
4: eh ka wa san de ni ti mampiri yo do im boten la so kin kan itin wara po do im bo wine
3: eh
4: na bat boten do ngela
3: sa ni ko arite ke na jine wal bat bo bo tirri yo
4: ba ay bat ko ro
3: ngi tolla mbi di mbo gunal sa so ngu puyi
4: kan gis ko ro ngi bas ni bat da ban anu na kia na ngis basi ngi duire yele debbe mang bat na namen wal bas al mbas bagu tarasa mang
2: ah ye se bagu ngira do si pege le sa ba kal dogala kina ronge re kania hay wo burba tinga ne yel barnes don ka bi
0: ege to os ka bi ya
2: u ngi na na rengo si ri ga ba ga ba ngas don ye bi
3: aso e dogala si aso za
4: ba tole ka wena kering ba dogala ken mang ko ma so ma is ka bi ti bang hay na na ma piri yang do mbote ning ko ting tek tek ka mang ni yo na star ken ko na ingi na ma na sa ne ini do ndal de
3: Aba kimba bas gal yesi alanga donga kawriti gal
4: bas unu suwo koreto da nas buo ko para patapya ba
3: eh una ke da intas le
4: eh nangi
3: ah na gal torik ah do kerenga koingi na ke na yesi kulo
4: eh tolle ba
3: eh
4: bat ke bora ba man
3: eh
4: bat tarasi
0: eh gal
3: ay la domi asoi ba
0: ay wam
3: eh
0: bora ai
4: eh tarasi man
3: eh gal na otto ko ba do kelye
2: eh
3: alang do ah dai muon tong kay ngutan kirsi ngoye aliena dain dombore te yang kirsinye kitab al muqaddas ye egal nama kel na do kurgulungo nama kwel asalom fi kwasi risin
4: ngi menegal tabo ngi obay dingi tamen urgeniye kan do ke ganay gine na mbela en kelamiye al kitab dike na kitab muqaddas kereye al kwel
3: kwela
4: algal ki giren tir kabal kel amal ki tim bilaga di kel ses tin gut kawa nanama jingwa indumbar
3: na kasan yalan kolli ni
4: indumbar kitamo gadazin bat al kwela lan yisi bat dombaranti ya kana na tonke
2: la la be
3: na domi kasan jenna ki en kondo
2: lolo

0: Asoy
1: ba yayi duwo kera ke ba san ki yesi duwo ka ba dai lom fi sinas aso kamin ki kai mu mutu lenga ki kai ngu tenga na na makwel alanko ina dogel na dai ndombre si kawli na kagil al ye ndombre si na abranin kriya abranin kriya na ma deng sangal togle kagil na deng aya digle na manin ko na aya ongale karing aliyeke ine lomfi na kagil gal nais arden ba na kagil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idi na lomfi ken dombre andio yette tebegis rsing kingasi ay arden gis banako naskel kam na magal kelya na kari totto kulo
2: ke borai ay na kilo kare
0: tode jako
2: digle na man kwa lompi alwar si kain banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kain abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa awule na intile kin sogale asoga kinge jagingi le aisa kiden kwen risingo aljei na yesi miro donga ya aljei dok na kiden dora delti en aljei na yei alkiden dora rumming tu leke nankil manti yingin jarrike na nyel odanga nyet bawa kiden bele na kiken ku elati le aljei na kiden sur ti ying sipia nes kwasi kien ku senga faso na nyanga na ongo dem ban kuringing suru iriren nama ille enga al melegang nyeding dieng idi na dem mirot al kille songai min melegang idi
1: ene belenga kekire
2: ene
1: na jamail
2: kekire ge ene ma kongina na kinsi tok tok juru ngales kagilia lumpi ay kwai
1: esa mentori resimo
2: esa resimo
1: abangasi
2: ken abangasi ki ken domo ngako ako ya ki aheto ya ki koranga songa
1: na kirker
2: koranga songa na ngono balke doro tok sirisu ki koranga songa adi ki ye ngai adiki kwen borai adiki kan borai na ma risin kina kul ala ikina la joba ayra tamaru yuwal ngin ngawngi ha kina la jobu juru kel inen jawng ha lulin gelu ngasa inen kila no nyet
1: koranga
2: songa na intile na ngai ngi na pingi na skina risin idin na aningi la tille kel kammi batara sanga ay inzi kagil kayi na ze kayina risin intile
1: lom fi na min tori kenga nas kaim banga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kai na rising
2: egel kangi hi
1: ene na maye na jinjwa na hekinga sido kela na rising enin kwa wat al kena rising lodiang asa kiel nengiz rising marang kiloriang de nga rakerengel la ekwa kulag de nga rakerengel en kase al lomfi na rising oi lodi daga denga ran karamba ile ba kilomfin kanki kute ngang ile lebisin kiu maranga bay long na kilomfin rumingas kamba na maningas kamba al jaru nga kansur den raken kembele nga ran karamba loden madgin duodik el nes domon fago ile dog madin bele na mara goloni na al mirsali wala nina len gwal yetori kim mirsala so ngwanji koran risingo na dog kela na risinina al asaye ni ki domburen dio kumong inse do nahar denga do lay lol aliene skenes racing aliene neskin simbele kwa
2: ene jingo do kringawi lobi e kainsi na racing marra kam belenga okay erbedin beleke na lobi beleke
1: na ingelye algis kainem ki kaungelsa
2: ene maden tarai erbedele ne man pech pejum ulmelta nangi jundi alan sunu mari ngo balan war war
1: alan al kadilenja
2: yegen ne doral doro usi mara indoradik nama dorai le na solom sike na sitari ke
1: kana ma tuga wonyeru
2: ji na ma jamin en dora ha solom giri nyaaw ke kindi go walu lay
1: nangal du sai
2: nang sike ake in nama digi awule na ma skilo ridik elane sin kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
3: yele kiyene din narede
2: ine
3: di
2: sur si jingo ya adiyo la tulay wala di adiyo wa tulay nama ijegil al tulay mu dingere mba al kilom ping ereng
1: tulay
2: tulay ile ba dingere tulay nan kul dele nya tulay aba ile dik jitiyaza embelen jojo basin jolo ngala shitan nas belen
1: ya lay ba
2: marra ki al dom borse ka kan sekol kay nge sis ka melan kala tan nas pri jenga kiwe ngayin ne ye ngas kal nga ba ba ki en karaba nyet kabi na lom ping kuy kal gele allo mpi jalem pia
1: adi tulle nan ngamal yefia
2: adi jitina
1: ngamal lom pia
2: en ma tan
1: lom vie jitisi ya fi
2: api ma pelet ye ndom pia
1: lom vie tori jitisi
2: ya adi pelet jiti pia jisi pia gele na janga ba
1: ay mpia ba
2: egel en ma
1: wala otan tulle gal nyet do ngay njaba
2: ne gal en kwa ye al joengi za lom pi ya joengi za bona lom pi si kel ma ke batara joengi aske ba
1: egel na ji ma jaramba en ki kalon sa joengi si
2: egel na ndenta
1: ore kwa joengi si kal nga sa
4: na ka se kedik dogal ba jilongi aba orren joengi la ke ba ka se kedik ngis longi ina abang ande mbele la se alkuamang ye lompi wala duo se zangel ba
2: net
4: abang tori en kiral ke imang abang kala ba lon ki kay ngu wala dwal kay
2: na ka be ngeri ngwa brem de ngwe ba nyedil ngi ngi ngwa nyering de ngeri de dok yana kwa
4: de net le ge
1: ati ki ngwa ya al kerebel de kwa ge al isang kwa ge na en kala brem
4: di ngab bay
1: ati ki ngel musa ngage na brem di mbay ati kwa ki ngel ma sikeri kulija na ndo ngi kala brem di mbay mara yenna ma en kare le peket indo musa ni wulay ba ha ene tara yeri kena yegi poma uke ko an musa putton na man ma ko yasan iri zata kagiya in yelay ki ine kai mu ki do kai mu wadi yoki
4: baba
1: egel
4: kai mu wadi yopi singe yidi
2: perje perje perje
4: jago
2: asoy perje perje enna ma yeyi esa min war kai wonga si
1: risingo
2: nse kine rising nse kikien dogolan ereng rising ona kikien doma kwa gi imbelezi gioza
1: berem
2: zi lompia zi kwa al jurone la jole surol kis kami ar rising ba
1: rising we
2: egen
4: ba kwasi
1: na dogi doctor do kanzi
2: yengene
1: yusuf zi doki yengere
2: egel me kila ba ambiale ne menel inne ngi
1: majra men tabunjo ibe low kenas mosot ka ali imbeleng asa a soka keri kwale kwasi kedeng kwendora risingo
2: mhm
1: e jone sele lojijel
2: awule na men kwa
1: e
2: aisa ke soka keri kwale kideng kwe risingo ne yesi al jundi ne mirot nyedin den dongake mirot nyet den dongake na aljei ne kide ne kikie del disika
1: so
3: dengwezado
4: ndiji manyar mani ndiji na jona jigre ye ine wo baladen ko empal do ke rid del dino ani la
2: egel nen
1: na geldo gie
2: na ye dengwe
4: kwa ine la ngalan kwa ni tin
2: gan dengwe kwa ka na duin ba altokan ai la ka jigila le jigila
1: aba ye si jigila aba ka jigila ba duin ba si
2: jigila altokan
1: na lori anga limbelen
3: demba do kwa
1: duile ba ale ala nga jobay le kudu
3: ndo ko yedo ra ile yedo kwa do bor le do kwa
1: kin mirsal kuli ndo dilla kena
3: wuma
1: na tolla mirsal ke nyet algele nas kandul nas adya ke yimba dilla elna na ile bele si kwa
3: tagan kwa ba
1: ile ka kin ba du tokka
3: idi ne ba do
1: na aba ka jigila lo ba si jigila na duala ke balam bale je ile kudu ndo
4: ile den ko
1: akiba indu kezu kuzurin kurubutoi nenal ine majram bayen ardem pia alye ye ye mirut kul dendonga kaye
2: ina musa ye
1: ye
2: ina musa lilla nyanga nas udu udu kurulelina na asuyel baye na resinsi ye ajol ba kaba koreu san kwasa kin kawla jaran ilal lo alonte
3: ye
2: alka an lumpi ki ngongan ngongan ki ngaba nan irse
1: ye
2: ye kaba kurbon
1: do baye ilole ke sakana
2: egel ine kin belenga gena resingo na marra jegilala
1: atugila ba
2: egel yene men kwa aisan kiden kwen dora yesi bagila al yesi bagila al yedemba ne ngal auto ko
1: ne bi majara mena ka wel tolla asan ina domon kago al kis inkalong al yei na lomfi oto kul dong aja nengal miro di si dong aja nang kuringi miro jahato dok al yei na e undul al kwasi timbil jawri ti dok na woyingi ti al kwasi timbil ja
4: badba
1: na oto ore kwas kinga na skani bi elo ngasang indo mun si ay kaku king kwasi
2: bele bele ke kirei
1: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo alwe ngiti jato
3: makang elonye gutwali kan jalung eri na ja eri duasi eri zilong na ya piaba insunga tarai marang kwadia ke ina zilong na pia la mamara li eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin en ki bele kel kami marang ki ja ka ela kuri kulela
1: namaz jua sang enjoa albel na ba na bagil
3: na bagil ila se ji jalung jen na jawli
1: na jawli
3: na isu do jawli o jana jagil na dok a ritola butu asa jamba ila ri asi ji dele songam butu jang mugi nan yai banese
4: ji aba jongona jagila dok te dalin de aba ki joro aba gerne ya ina kin dombare al kwa kenes gut kare ei kasa gerin ei dombare kwa gena dinu in kalngiti alien so ataras kanne na kai kwa kai kai ei dombare kwa gena so akoron kanne kaka sam mosot ana sel dombare si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalwa le ken kwa taras kan
1: ne ji ma jaram ben ne atigis kinga si pie ngawe ne indu al kenes tarifi albe dien ko yi ne ki kilo otan si kel
4: ne el
1: lomfi ine wori glay
4: lolo
1: ala lomfi dozi in viena gisi na otto kwa dinga kene min jawil kagul na kwa dinga kenge ne kulunga kayo na kwasi kebi ele duba lamba dai ko yi
2: lolo
1: lomfi ken otake le kulum bala bo no making ngaini
4: lolo
1: imbere yo kani ine kasebe zilal lomfi wori galay ba ta bunje
5: ele lole kalo gisirti irsingo atawan ke akwal kula kawe na osanga kawe na kingi gi bowi kira osanga ying namo kidieng juru kawe na kidieng jiru kain skalnga im be arang inang inang inang e lagi marang kim kwal asayeng aliyeng di kawi yang skalnga
1: e kan men kamalang kira asana ala lom fi kira asana yin sini sele
5: ba so mele
4: na pigel
5: ayo
1: ila bere kene
4: lo lom bi do haga bo wando sini
1: ambo ambo
4: egel
1: egel
3: kan o wel ndo itirgi ngwadi kan kan ki bele na na na rang ki wat lo nga kila sa yin kam ki taranga jigele kan
1: kamus
3: ke
1: ne bolas kala me
3: ne na rang na zlo

0: Marang kita yang baru kiki ngayang ni ayang kau tiri ri kau tiri ri nalom bisi injam mengal bayi enus jumel marang mahu lagi lombi kiki ngayang aku.
1: Kau nak kelar?
2: Ya kan demper ya kai. Nalu elalu elalji jongan elden dia jongan as yesi tiri jau. Saring ba elalu si kuili walau ba elalu suingel.
0: Egan lah kau yang nasi
2: kami ni.
0: Kau yang kami walang ille aku kiki ngayang aku kaji insan yang kau walak kaji doing orang dua. Dimba le touring ina java kabat lombizina mas kullu yom ki indora to biruru aldi ne kelas amba ma to alan dora ke reginnes wosi ke urualdi
1: se
2: kan de se
1: ye a jurun juri ne worienga kangi ne juru worienga ne duo may nan aljuela san dompi si jum dentas kilomping duo jaru
0: kati
1: kati ke na ba nga ko ba so mo si jum na dalom pi si jungel
3: na la ele dok jondi
1: na dok
3: keti dok
0: ye lombi do benen baben benen ade ade mo ma si jum
3: do la keti ni alka se na el baye asal lombi si kudu mbele teri a na eskela amina oel na ki duo mbele ma mes ilondo ele duo mbele al duile long ni na duo ker si duin task lombi nga wetia san kila bele awo
1: en dok degi mang marra an nan kiki ye lombi kan se kelman di long an nan udo jumo na jawli ba na den sejwa
0: ne yesi sejea
1: basin kel ami marra ne duwe mbeleng jato na lompiru manke ne inni abakki umade ndorai balanga jumumba kangali ngi
3: na umad kangali ga dok mbeleng kan na duwe tardi ke jan didio ke na di fal ka dok se hala helba
1: ne gal inga kelwe ba dok den ko enni wasan kwa duimba aisa jado lompin gi ngale jarang den ba ngas kwa ba
3: ka alunsu
1: alba duingo
3: asalumba
0: ay sunguro
1: egen na ji ora do jinsi ne jamin ay sang rang ila na ma den tarai na lompi kar kire na ne beleng awune rangel na ma ji ese gen
0: ya ne ati lombi na ma gen ma lo gi kul ba lo mi ngal min tor dem boru ina mon alela na sa din de ma pale
1: ko ba lo deling
0: ba ken lo
1: e ne ne lan kwa aba kul dinga duin dora kundie illa several adan din nan kwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kay nga sazan kuldinga adden a na kaltia na skabe na kawe na sun kinguro nyet kinkul min todi
0: illa li ay tag la haska na sun yogo barankan erike
1: adden
0: hatta
3: kin ota sunga kin a kanzuwa long ya
0: ne na nan sunga na ku onjaran na nan sunga ko la hadila ndo juro bas kayin bas
3: eh kayinzi
1: eh tarai
3: kayinzi kayinzi a bele dying in wontong in songa simwe a nama ine ingwa ye kinsi asalong jinwale kio na somo sot ka nama mbe kinsi asalong fi risimo
1: nyang kay ngonga asa min kaole min adam le kaba dor risimo al innen jana min ding ken dogolale al dem bare si pui habili si dok kaba risimo keri ne jidi nguji nenjel na kai abat wajida jegi ba al kuseke ne orrejan alanja na alpia na dok in kwa jizela ay lu rural ngi kawe nya inela bari singa ki kul dinga ki mbianga ki lan min ela
0: na mangena
1: na ibrahim le fago ding na mayenes ki ken dogolan age na man kele kele na mon ire na musa le kin ki ken nyen kin basin risin musa zido ko zin kwa jawngel ki ngala jarang al karnes amin nembel ay kal o to ngal ngirso di mbara illa ke di ne ngi si ji ki do mbere jirto ne ki di inela na mari singa na maye na jegila ne kul di an kwa albas risingo bakay ko ila lang hadir kagile ini na me ngal e lompi marra al di mbere si si akeli ba na me kwa na ka dul din ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na na perdi nga ki la ini ala nya docteur bu ni mpiana en kwa ye kage ken duldi ade ala balti ala den durakel en kul joy ngi ngui
3: asoy mo songa tagatin asoy ne magal gis ine embreng a king al den donga surung ereja al ye illa en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwendora el nasri singo nan si paso nan kien ko singa ba ne magal al kisi aja den donga surungere
2: asoy
1: yei ila
0: den
1: kwesi na ko tio
2: na bagi kwa
1: eh
0: na ko tio
1: na den kwela na den kwona
3: eh
1: al melegale so idige na dele so azam ama do sey ali jikeli kam melenga kainos na zesi na rile fi kudus kudus
3: kudus
1: egel
3: teya teya
1: e teya teya egel na illa na maye ne diele ka kirei egel na ngazi dok makire ndora kawe
3: ile se jundi atiye ki daldi nga dok inzi kalong al melegale so ka kirei kam na meleg idinge esen kinga tari esen kinga jano ka lomfisi songas aswami a alken kerek nes kinga sir rising a dying a won tongle a ka kelma songa simo idinga otanga kit security na detening abudu on asin iwa
0: le dua jigi lul na to jones aso jamin baite yani elegi esike ngan jawi bakila ze kinga zipilo
3: kise kise itin marangelie asar kilori galle story inzikanga allon pc kitin sikang algi sekwasang asokwa
0: lombiti neske ba sen yesi asoga
1: tebe tebe
0: tebe
1: tebe
2: bambe bamal ba jaba ba elongi
0: yesi asang asojo
1: ka asol kuri la wingi da
3: za ka asoges amin na ma wel asan duri jum a neske jum age nas lomfisi asokwa alye kenes kingersing namang asandel sokle dut kenes
1: domi
0: asoy ba jawel kuri wari ko kindo mo to lenga kin ay sa jawli wo e asogis kamin sunga alang au ne jido kin ungo to lenga ja dai ngore ko ang e dai ngore ko asi ne kilo jawli wo bas kenes kilo kirting alan si idine jinjwa ko asi kilo ko imaram bele kala kame banase kuni ga na lokale wo jigel wo nadok dai ngore ko asi jegil neste ya le yela kikin ko na nadin ko en ko na isamongwe Namas gato kaiti.
3: Quasi kuldo ma
0: bani.
3: Namas gato kaiti.
2: Bakti baraya. Doba warbela.
1: Yeah.

nga nang roa ele nang dawa nga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilom bi mala kwede nga ekwa imbele le kasana ada nga ekalo imbele kwede nga ekwa kwede nga ekwa tong ok tong dik nyoke ilamen dawlo nga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawa nga ele na na ribidul ba fe di dinga kain tong adinga namang dawlo songa ela baje bidi na nama imbele lombi kwedin ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedin ngwa al kwadi ha kayin kilal ezi kwenye bay galina tongila tongila la anay ke anin uroji ton nyatinde bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lomvizi baza fiba ba lomvizi songa kwel idi ina lomvizi kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lomvi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anin udo aji ti mo dawlo akin jettin dele na longo jiti o kin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kinal undilu ni jiti mo kelele ki wazo bulili iri na kiyadi kwela ke den dora kea lompin den dora inalte dele kea asan indio ke in dora e kitio anyetti ni kidile bule allompi alke na kawada in alang uling izin adan yalong tong ka kire batong ilai ala den kilma nyetti ni lompi ze kwengi na kide nyoro nyetti ni lompi ze kwengi na kwa kuda kuzijiti mo kwe lakin ya ina kwa ba ka khala dara lompi ze baza na wona yi dora ide yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga zuri ba ili ina kaya nga lakin lo di kule songa kaya na kiro kul kwa nyati ndi lo di kule kanga na duwalba lo di kule jio lo di kule jeng kwa kwa makula raba u haba min lo tele jio kwa lo di kule kwa kena na waka yuni ni jijiti kwa wene kana neki nisuduwa jiti kwa kamina kawala zengi nwa benna kaya nkilma kui du kui lomvi nde nkwele na lomvi nde njalule kaya tabu nga zi lomvi le du kui ila ki ngo du kwa ke labang ele din kalong nanin ki nuran nyatin de elenis ura ki in lombe ze baza ko ba wala den kari nga kurel ba ba lombe ze so akwel anin kwa ke jiti koy ba lombe ze so akwel anin kwe nga eleni bule kwe nga ba ki in bay long jiti mo ke lale in ringa na kwe ngila dawlo ngo ke ler ba ro ilo ngina jiti mo ke lal kwa ze bule na dawlo ngila dok lombe ne dawlo zi i inze kwa inze fya ina dawlo na na jiti wo gelala indan de buli albakul toki na maye gizin kwa e de nyamel ne zombi udo akul kwa de zin kwa jiti wala ngani bulal min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingi na engis kwa adan tonga adan kirkel in ne kwa adan kirkeleng na kwa zin kwa dwimbera na dwiniu kilal lombe zi karikulu dua ke balang in kwa alom bizi lom binden bra in zibas fya nengi udon ke gitu ngi nyatin di bule ben lom bizi kwengi ki kain kel man nyatin di na kain te bungole in ka e ale ille ke dawla den tule tibil al dawla ke ne kwalin ki ngi baw dawla in baw ba ide na kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo le gen du wi kain ki ngo na kain nyurngo tikin du wi ada in kalong annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi boy ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora ker kis in kwa ya kai eling anni bulul kin garaba lakin ji ngamin kailin kuro ani nalang ki du wi bazi baba bando zina nay ba na duola al baza fi ba nan ngi toki nyetti ni bulé e ba jammer bulé delé

ne ma wala in wa albene din belazi kano nasin kalun kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawena na lodi kore kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikyong jitio kin kul kyo kareng baiba na kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine e kikyo war kwengi kide ndora baza an kaba anin kitio ki kuling anin ge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbeza da gi dio kilman dio le imbeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom vende mbele engis kwa lom vende mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udajito kulgida zere jalena hinde mbazi je dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain dwingel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lomving kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalung denjem miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idine kalunzi ki e ki ki on songa kwel na kalunzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalung e ingi tonga dan izin kwa drink way ka dalung tini la alaji jangana udonga jitio ge buliling kwa kulgi baskawe kinjaro ge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne bela jitio so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink way jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kel man kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dain bagi ezi anin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhenge lebelezi imbelanga ziwa kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingulle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidiba bas jene kakire jangi dina loka kirele gide dalle danga ne le kaintarnga loka kirele zwinga kaintabu loka kirele zwinga lomvinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabezen nyalo denkwela dembagi amin.

Baago ko ngara etedo kinga alanda bele ki mitille mitel dikirsimo na dai mitil etem beleng alba du kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema to ba na im mitil udon sungaski du alba kire njaru juda kani de njaru may sirratan ne kema to ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba satdigen ajaw do asaji ajalumba satdigen ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andi ngin totok kirsimo do asgia yaromba sadia yo ine embele vingiti neskin asin beleng dual logic leke aburukier leke ala el na on ri kwang elle ne ji ne sa yaromba ji ne ma jel ne ke embele nga jo sadia nya yelia nama di ngelle wata jurngiti nan ina long making way nan kalnga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la si kwa ye gal bas bela kenga bereng na si bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan endalang jinama dembele se ye jinama skuda kujwa ye gal babu na kenga la dui

0: Kaingo si na kainga barnga basogis ki gabalay ilingis longal arkadile akanga ba wala badayle na worina ma idimun kuro asan kaingo na kainga aba ilong barnga na ilona arkadile fegelba ay bay subaming lano lorian ine ki eriki aba ilona arkafa go ba lorian baye na demun kerel arkadile akeba ak ngaba na nama idimuni aba ilona arkafago do bay suuba e arkadile alke barnga kit alkay na remen kawena ko kit alkay na kalue asogis kamen namaskay ngona kayinga idimu ala kara bas deling al idinga na arkalo ngiti ngiba na tajagi mbinga na remen ba ay arkafago la namaskay na yeyi na inkirsin al ilon na duwo tebuyi den takatin kiri kwandio alanke alampia nama majaram mayenye na kwa altakatini mening ala nyeke na kwandioke in oto na meska fulngiti oto na majeemini na saki kaymel na ilong ali lona tebunga ga nyetting kasobe se long al songa karaki na magal kerike eridike na koteng alang dok in kwa alamati arkakarang yenziki yenzi ay singkwa idingi na ki kin kwa se al kilo na otogal orreben bereng e asapala ke na ngasa ken kunke ngim marang in eri sasonga enga na makia ko elba alan tinjeil barnga na kwata bunkan nya na kiyalba dinile na makaringa ngati kan maka ngui illalong almati kain tabunga kila taringi se askal ngaba wala akwe elba langi kingasi lotu lele gis kegul wala island ni makaye wa yi kin na majingo ga kain ndio na kain na makwe el marang alan biko kul remember na belsi na bago aliyai na kay na indele ngon urenga bara ser serere wat zoom dongai ane sunga na bara Adam doge donga sunga ni bara Jona jeinga doge donga sunga ni al dog bel na bago remember ay balu na kaina takatini ali ilon na duot tabuyi alang ilong kwandio alkeke utonga alam fikage majram ben tabuje kayu sanke
1: ke boray bana ke sense baso ge aris baso na do kidik in rikin ko alang ki kwanye tenke ngwakan alkide le kayne ke tenge na lombal badeling ke la kwansi sa basaiti al yendio ke na ke tenke ngwel do do abelona arka ay buloba bana ba gis remember alansi in kalumal konjol dikke alan kain tar nga nyetin pisin na jial ki wala ngi maram men na ki ngutu ngi ene songa ki singo ke gabale adi lon na jial foga nyet ke la kamme ba nyalang al yene ki ngol bota is kein der na na dor na waja ken jial ni fena kwa na ilong alji tabujang wal gal kuri jangane kin iski mbule ayi jidilo aynen se kaja nu aynen se kaja na din kelma aynen apaja na abagal ilong na kwagi tabulia kawete alien king utonga dio ke ine kwele angle ya intala kanena king ota zito gajawi ilona no kwele san good enja kasi e king ota la den temenan ki kutonal buruke nes hazira de la temen ang wala den temen amba den temen kika minding ilong gisi ayla ilong ala kawete ala lola lan kela longa ala ngela burun den tabu nyang wala kwanta bu nyang ilong ala ngis kela kwa kela lal ela wajang lola ken ya al ela weying lola ke al ela erikena yensi wey aba ilong na kela kwale ilong na kela kwa kani ena yen donga ke ela kise jibasi nji wukasi kise al lo munasibi na kake kai alji mimburdi le janas kiki inter nga jawla na jiyono kwante lo tip jongo na yensi jagila na kie ngitim bonyo na kie ngutonga jagila na ngisa nga ji ala ngina njalom ela lola jibasi no sa olok jain bazjin marajel lona burukere ke kwa mbain ku kwa ke ngambain allo ker ke na koron lo langa ke bena ka kawe na mezi se illa ila ngal jisel gen ko anta bu jeng lolo asjin ba ina lamba yengen skin zoron azi pie kawe na ka ngu lolo lang kwa ge na indon jure ba to ne bi kwa so nga ban ilo ngin kin juron berin kiel ko lang indo se ila lon den ta bu ke eye ila lon lan ye wala ndo kere asoy
0: asoy majra ba na sen nan jua bara Abdurrazik donga songa anni you made donga songa anni Abdallah aba ilong barana arkake na diele sort fegel by remember kidale wari ngana sinkay mala kengaba lakin marang asa ingis longiti alke barakwel alandeng arkaranki silake diele fagola na ine majram bay na mayi nakinin takatin kirsing al ilong na duo ilong na tebuyi ken taringa kage alan kwandiofia namay kwamening alan taringa ingimening alkikwel alenye zata kwandio
1: nany long la batba
0: alenye denje den ko molmolke yi ne dilo ke ne skelam ne nungiske na lewkile uton alkay ne indelinga a sois ame majarambay a inen se kuro inemas do kaymo a naskayen kwandia kelkam namaskaymo na kayinga
1: asoy

0: aso ina tani aso bara unimedia haidonga isungani aso isaming aljena rimenjana njual arkafago donga isunga kani bara nama ine dimbele sunga jamari takatini al kutubenja alang sunga jamali al ilong kwa kit al ilong alang tabusi lo kwandio kwa ingia naskela kila kwa dog al ilong alang kwa kidge asang dog udunga si tulle kalanga alang tulle si ilong alang tabusi kilol majana ma nama ine otanga dinga kanyin na do kikau anang ilong dog al duosi kili alang do tabuka otanga dinga kanyin na dog kwa dinga ge na kawe na ke kwa kulin den driver in nama dog ye dimbele sunga jamaili majara men aljel na rimenja Abdul Razik unimet donga sunga ni ki nama ken sequel nama kai kan mes ka kulingiti al ilong al shorai al jirgingo ikirayenga ki lalong al ke wala ke ba wala jibas duo bi duo al ye low al ye tebuy nama bele delin dengi nasei yi nabi nama risingo binuma skelbam nama tawa kaldo nako inarang ila ilalong nina aliyel ko ngamaz kwasi ki day ndio kergitia wala ki kurunga ndio nama kel nama dorol ken nama skel kam tabu nama risingo nama kaynes nas tawa kaldo ilalong al yesin nas tawa kaldi yi wala ilong al dain sursi nas piko torek ankeba zainina otto kayon konjola nina kin al kayne indelinga na ayenga wenga au no os le duitia wala osondil le duitia wala ongal yi sunga geba dolantawang irikang wala kauna guldanga kau wala innin kwa tabusi jitarang inel ridike na konjoli wala jikae na iskinga si dorajul ngiti ba alanko kin nama yena sunga takatini ine ridike majana men alzi ilong na kiyoto duosi tabu inkawi alang iskinga si dorapul ngi aysan kinga si dorapul ngi wala gal aysan kinga si bayin engal kwa kimitil inkami nga kwe alba orokom alba idingi nasa bayina keba kia ilong at ilong na kikerre kanakom wala dorai ay skuriti ba na ilong na dayan tabuke dayan tari kaya ay sangki nga sifya wala ati ila siya fiba ay ilong kiye si ilalong asang wukwa wala doning yi kong bas nama el na risingo nama stawa kaldo na ferra kindeling tabunje
1: marama ni ilong abakel na nkwa sangki metel kaldo eten sogle abani fernaska uri nga ayin wala liangas ayin kitik imba metel nsaldi ne yonas wong el ne in wonke rek ba jundi nas borño ma an kwa ame wal gal muri wonke rek undu al ba do nyanga na ko manas mang we di gori al wo inga ran sare ngal ba pingina do wo inga bay ma sa do wo inga na ko mana
0: mama bi lela bele lotu leke nay ka kura
1: na ma mang we no bas mang we ke wori
0: ai wo gingila
1: na ki wo sa zi yala jit jela illa long in won alan ke ba en ke rek
0: yani jole san jua liazan wala kuzjang na won sijel alangis kila kun duon fia wala lian duon maram won jundi na kerep yi borño di wam
1: alba do nya ji ka bas yesi jirgo na nya ka yan yiri wala
0: segel aygal ne nas do jel gol
1: arang alba wen
0: mas yel men gare yo asalum ba kwa dokya ma sin gare siakal nga ba abas di usi jio nas lian gare jago na won el keren keren yi na donga ja gili adi ngai ba
1: kwa de lian tawra kamera
0: lian tawra kalas lian gare lian tawra
1: alang atang elenke la nyetem belnes biso
0: nyet biso duo mane nge nyet ya
1: don kel kela se gundi manne ngi lol ahzaba gena kangara
0: aha
1: acha na nyet duo to yange ba
0: la duo to yange ba gel mara kanjo to kanjo
1: nos mara loto kanjo
0: mara loto kanjo tia nyet
1: mara kidik na mena
0: mara elle to ngengero
1: kidik kai na ming aba ilong naska queen ay ba ma duin ditin nake na yonas wong ela nake rek duon dueti alba winga arang namo kumuna dividing indien kwe wuri alba ki ona ko ngina kumuna bornya na sami ale duon nya ya nama o nga sare alba ki ona madugge nama do winga nas wuri ngwe to wuri nas bornya mi ela wonye ke ina la lanka ina la duong ina la penas ke rek borño ko bo wala wong ising ela sa duong long ke si asa bay ma se dello ta jagi wedi basin ela ese ela tafan al bay ma se duon ta jagi wedi na baba la gal ele duo ke la bay man den wina ina fi na ke al bashara kan al duo basharan den ta bu jana den ta bal insan den ta bu jana den ta bu ko illo la ayron imitil illo yena ki ko illo aile jisi kene ye no lo no salay tum masamen en kwado alni fene ji iso sa so waja na jage ina lomba ina dio lo de kene jidi ni so waja ba na ken kwanto le dio kay ela jidi ni so waji na ja ari keri wala di nyaba jino xare nyen ari keri mara ina dio oto ngade kene jidi le guta si ja balan xare nyen nyen al yakai ali mutaman den dio njong za to baro guti jaba ina dio jeng kise bantari isija alangelong aba illon nasare ur na bayma elena dingi abele senyere illa na elena tonkari yigelam ziki banguntir na elena tonkari bangi jobikin bayma ke dorakari min sare man jona de ngena ma jabelin tir juri ka wona ji tong jeng mara ba ji tonga jeng ba bangundula na makarite na makarite na karite man jena jumma na toyngo do ka kemena kengi alas na dui inna men king coming Gobi duwa se alko akwele asan kelal bi inno alan kise borun tari nwoy awunas duwotli kel duwosi kelal li asante le suru ke na alan dok inkime le kidik aw is alke den jonyo kay na jonyo ena lomba dok alan kin kwal derin nyang walal anya alan kagil ele diyo ay dayang abodegi si kuri ay se uwal tabani nes eria keba ay keng iwa antonga ay duiti iwa rangasi donga ay inni ay ele diyo kwasi ay si temel ay si bongana ay si bamuwa
0: wala ingis bele ñoo xalen tan biu toal bo na inem bo mum
1: wal gal be te bar ngal ina na ba wala bi ay se bo ngol bi kari kay
0: na bi kay nga kani na a yi na al biu ay bay nga
1: ela duo den source tabu ya sundul baye ken tar nga gena sundule se ken tar ak la le den longi ti
0: asoy le bele ji jamin bara yuno mi dongay so nga ni abdourazik bele nga jamile ke na sa so nga jamel gena na pia ingwa ki al kawel alan kayin kilmangalen diole yi anike asan kalung ay kriyan ken jalunga ye
1: tabu ken jalunga ken jalunga
0: alko ay gaminga sifat al giada bi lugha al arabia
1: tabu ay ni ken jalunga
0: asan ken jalunga sikal
1: ken soruzatu
0: ka bara asoy samin sunga awne smolu tespia ken nemanya imenin alkin gamin yokane albundul na rimembo majara mam kijet wagisin bara abdurazik kilodigan kelota se akaluba ba otto duo alba illon na jamel risingono olon si ke kireke na kwadi ngang bele potasi le risingo le bele fukasi el na kwandi suma birnyari ngu oye ani ya khay al ajalan kwe ani asa utufutoke yi namas yesikel naka marang jato yele alang in eninal otoki in nankang bara kit sense bara abdurazi ka asogis amin na tawais al disunga al janarim menja uki sense ki kwel mending asan kankan alan kayin kelmandio ni te yakan asan ingalung induo ye alkwel asan tebukel ye jalunga kila sake alan tebui jalunga ale long alan tebui alin karang domburani ndio karang aba ile jura si akumomba asan ile si kumong barnga kibankan na kerakom nina almajram bayen kwa inalang namadogin kwa al aikriya ke al kerker jenke kwantasle duo al ilong na tabui na duo al ilong na kai ar race kriya
1: kuri
0: al kuri yi kin nama kerkerge ine nama koel mining kwadi nga sa to beti denga rakruba
1: so
0: won na kuri won nama ye ine na ware aljijua na ero gis ine kwa won duo tie ina dombre kenen bele won al duoti al kaisen wal bele kenen jura na sa so ngaja mali won al duoti na den source kem bay mangu wala kem otangu yi jundi alan kakuro
1: aso
0: alan futura en kilang manatu ay kirel yedde de man ni kirel mungkin nan ken ke wajin ya ken ke ngurinyangu na ina lomba ne ilal jijuwa a aldu ke rab jundina sma bawi na bornios mankwe am na tsare urin na king lala ila wunga layba ina maye al ina bara yunumit kutubem pia ne ingwala kwa yingal kerkerge al duudi ke na kwa ntebui ne duudi na kai ne wonge kese kina otono mo kwel asan wongan kina ma ilingis long ni na barande mbereli a ki wo ki kaskan ki tebunga skal leki mar wonga skam ba
1: to lei
0: ki otto ore kwa ilalong albara yunumit ndi mbereli bawngi ala manin duosi kili ye induo ki otto al kwel asan kel ken jalunga kage al kwa sifat kriya ilalong al dinga kin yani ki mitil ko na kisikagil ko ai na na dewu sikagil al kurikenga ken jalunga kage ko na juro do yusuf sikagil ken jalunga kage yi ko na kisikagil na sayna ibrahim sikagil ken jalunga kage itir kawngi na nole kawngi na kagil kage kinnama kage kinnama jalunga ge al kwa sifata kriya alam mindin ki long alan kele dombran yo marang ali illon ki jurri kan inye ne skia kam ne nal majram ben kwa ki nama otanga ka kel ni na al kwa en kaminga al ka bai yi al uringan yo asatar bai kinnama kayin ko lage aisa kinga kinga majram ben na na kan na kele kan ni baras songa asami idi na kerri masa songa ge ken alpia kay songa tawa aldi awuna janna jundul majram bay a nay na rimen jaw na may long alankini ninki da indio abay long na kin belenga si orre kwa na kan bal kirsin ki kayen ko senga si azun kumbo balan kel na tabakka na kuilo kidal ko senga na jia na na dora isikel al long alan kioto to bunko ki ngese oto ingis long al toga kindelimba na donga toga kindelimba idingi yi na dain tabu dain diwa keba idingi na dain tabu keba san dorafol ngi kinema aylong nina al kakin alya wala urina wala kukay nazwunga kayimba yi nama ayudik je na na inen kigri kuro na diki sey na diki saba nama ferreyi le aba sada kayimba nama jiana bornyo nyet amya nan to do wingi ba kin otonoma kikan dain tondio na insi na innan kalung yi na in ilalong ki al illon na do urina kan na liakan urin kamya li tre dengu taray majram bay ye en kamya ye ya sur siasa kirel ba den surin jaring alba kai alba jirri marang kala une to etin liakan al kay mu waki mitil ngamya diu borño albas diu kalon ko we am
1: na al president parisin ko sa samba
0: asamba borño samba den ko fa kala una li farisa ken na li kan do nay borño ngame kali tinga una itim farisa ken in na maye ibarna kasu ngai sa samin te mun erike ne girim men nyana joyan dele jo a na sumo sotka
1: e ki boray na ki boro pata mara men ina na ma ilong daniel vaxi ki boro samin ya hay ki boray na ki boro pata ki sense una sarage una kain daniel kin ye na skiviti soru kital ke songwa ye dai mara ingwa ina al duo ke na kuri na ina al duo ke na dale manta wi na ine al duo ke asa otanga ke la sitte swi na ma ine abako la la ingwa kuri ye duo te asa nyete nyet kenge kuri ideal nyete na kenge
0: na kembia
1: na ke al kenge kiden won kergel ki kiden gaitin kergel ki midirin kergel ki nyet kuringe kurin ta bagina kuridi ngeri ine namaga dut erai adi ilongal itin kay mbay ma dirope lo di an kasing tong ko edik ay ne sem ay to jon na jona taw genja indua ay long nene dirope na mam dinga kay mas kerin seitia
0: e lanu na won sido lo di an itin bay ma jota kireli na dog abas itin war yani ay kira fiya ba a nungin kwesi abas ko lo waratan ba to ingalang ilong
1: indikle
0: aba ingo na digal na sin kay na sin jabun liang kwa kam kila na mukulu to ngage
1: aba ingo la midir leke le na ma ini asa tonkele na skagul
0: na donga kay
1: namasta mem pian na ma donga ya tam pian ma jene den ti mame la yegi al taras ele na yenge dal ina lo marakidik na ma ine danger fak bele ingo ilole dok bele ke na sa songa tagatini ingwa ilole aba ilong na kerek si wombay ma duon duete na toro ma walgal borño gis ma ngwa ame ilalong alan ke toro se kero wala ayninga inda ma do juru tari ja gis sense kana ma do kidingi na minye kaba ilona tabu ang ilonga sang iteng urmai urmal ko enka ma

0: juta kier jengu main ingkin bay masih juta kier le duanja era sabah sa jare bay mending na duk dia ngarap kro
1: macam mana anda duk illonas juta kier si jengu ba mati day inderen songa ke wala koro inderen daki ke marangji al illon al illona tabujang hi juro keras jamba santaria apa otto in duo togi mang na duo nduiti mang na ises bay ma donga songa indilinga mang na borñu ngo wala unia ko ndire na bayman di kirja man kam sin ko awna isanya yasi
0: inalangi
1: alan ka kara to le de bangara inema ka kwel aliye ne ki ngam ye ati lonna tabu ye ke den kwandio ne kin uto ngaz ki nuhilew yi taga doraz lomba lan kwa sis in kwa limba
0: le akina ba in ka e meramel asa yesi in kwa ete do
1: inna ngaba abas kwa el wala is wala ongal wala o sinyimang yi ele duo si kay solomba alam borne to dokki alang elna keri la
0: lo en sika me mening ye naji etere sare ji enderen duong enderen ala joba ete alin sabang re jo na le akikaw kika
1: ka belengel
0: kika ka
1: kanji janna zamin do
0: egal ka se kaming
1: ji zamin al tebujang
0: le ana makaka na man le akwa adden kana ela jotare kela borño kela kagila undula nas kwa se konjola enan so afi enal ete sokle zena koron al dan buruke le wala kwa ke gel kela nas kwa se gutwan so makay dambaran kwa kelalan toran se kero wala aininka ingisu ko kelalan toran se dolan kero mani den dabo kelalan toran den deralan ki bisarai
1: mining majra men den bele de lole bara yunumi kado e songani bara kinne ma yengi al juru ngoge mining ji dok kinsi li asi daragaja marang abaski li daragaja ba anangin jwa dok ala mining jo na toron jero mungi nendo dinga jali kulen jowa nemi marang ki kwel alang ila diusis daraka jazata asanye si dari ju asanye si lord jo ngi ati duo nyanga ngi asan di maame ba kin ma kulka kweli aljijang liha nama kaja nama do kwa ki jo ngi ale lo na bornyo alang ke les bornyo ba rukurul nama eske la bornyo si kurul marang aba ilong na di itaiba alam batong kitugu ye yi aba manin duon to le won to les jo ngi ba yi na juta tulia zo ngiba yi taga kila borno ngo ranja ba lanu ne di usarin kwel wala ul tarin kwel lan duunje ne ele juta skin yi nes ginyelung inen al fugo ngaka yin al ka bungeli al murunge ne rembungeli yi egal basin ngi longa sama ni jijang nes injalung ki na mai nalankang otto yo kani hi al duung en sababo ki ngese zaman kay nga baro gisin kaminga otto duon simang al bona sababilan ba yi abas ga so ringa bonu misinga la eleling al inen bo duum askalum ba kay la ngaba ngay nen juta le do na juta kania ne kinya sigi kari kulitia kari boto kawe asan kalanga wala insi kalanga al inderen dai sumake kin na maka kwel inna may izata al illong na tabuy abay long na yake na longti ka baras sunga tawadi
0: barna kidik na maro idike asan riganye wala la ngoji injo asan wo ker ker ngel na ba illon na dai ngure na ftesadi sai dai ngi ba Burudi o mane munki nasin la burudi o zama bai nang iqtisad dawrin illole kiran asin kanyi ba madam na inkin wata ni songa age balan kwa songa kelal na de ngoro kwa songa kawa kirisin sabato kin o marakidik na bana min welan kirin setting awi etal warin kin kwa tabu allo nan buruntu ne ke na elento le tipke kin mitel ban yal elento le tipke aba ette kuro na nuisa bakare bin riya wala elen karbin re kuro na saringi ne sabang sabari re nya na sare sai na ri na ele sinye tingina kolli bas lontir ai sabake tir al na man ni fena dok ni fena karaba undu na dok ele kirtiya na dinga bayma dinga sai ele boyi ai tir ai sabake ele tiringan koran kala wasa ko songa ke ne songa ai singo kwas ka ne ide de bengale ke ali ka ge hilla ele le ke ne hilla le ke wolga illa boru le ke ne illa boru le ke kwasi na denka yohana bel illa boru bay nabike la kwalen drembay nabike la kwalen drembay ka borun kuri ka ang naka inal doing ani decision naka aranga al uto ak ingalan ka wati tnen talata inang ana san kwa bay na ini ba wati tnen talata bay adenga na ma bayne di le ken jato bay dorpal doran bel na ma bela kwa kul gidi sabba ki kari blebel ki se level ki ri level ki ka le
1: na bel na ma
0: namas gororo ka
1: asoy
0: namas gororo ka kela toron asi abay long wal gal kela borño asi abay lunas ki koran ki sor ina an kolli bang basin tule

0: kataganama di oro ka maraba ilong al kelang in sabo kurung ay sabo kay alba jegile mba duite anwa ngiera burger le kerea ba du asim bo meta balu duom buro ngeri ba kina na makai
1: asona eleye igel alki incoming atiki kwa kitkan ale lona tabusi ko yin na tabu kingasi inez belemba al innam ba ngi kila se ki yalpi ila kan dain tabu njuru dain tabu nas dain njuru tarif ya yi alangis good fairness ki ni risi kenas nas kaka nas tororo ka yi alangi dain fi do nga ko roba la ngi maran ye ayye ye ayye
0: dege na de ngam
1: ki oto na ma inin kidel ne ki la long oto in jingo dain sur de ngiti ila long alang ki kauni na dering in naran dirikon na ma kundi inala na kon kalas wala illon ki ne risi asan en gwala jiya sa tala jang jiya da en tabujang asa tala jang asan gidin tala se jelula wala longa longu to kumna dir kon
0: maramba
1: inama da ile fingiti
0: inama do gorin pirje dikke alangi ska wa maramba in ki ga balai wala ngi te ngi singo
1: tabunjen
0: ina ete lo alko en kera social media kinse kan me do alkise tabu ina do do tare du wai alko en kama sa dulo su gubenga kame wala altabui tari su gubenga am gubenga am lel babel karas na mbara ndulo burto hala wuru nos fo ina bu manam na hadu dulo na war ore di kurto na duina karas na jazi ari talbu bo la mburgo ina na mburgo mara ete na kidan social media le na ma kimeli na kerre to nyara le kerenga le wala gal tusgara kengeti hay inal dai mburung ani hay inal dai mburung ani hay inal dai mburung ari na masa swage na kay na kimeli yeki duwe
1: al kayngel
0: na al kayndok na
1: kayngel ma kayngel lan kingo kayngel
0: kayna kimeli
1: la al kayngel
0: namas kwasi sunun sunun nya kaweten sok na buru dio zatu kwa askal ngaba yeki aisa ban wala kikin kan wala kikin aka mabodu en dan surun ire namasa gi do talke kan as aimba kwa ba kenene kumi ite sok kawe bes kawe nama belen de kam mele ne ki por do ka ngina menin ki aba ri kenen lo ngala ngin ka ngina elam tabun kenen menin indere bakal en orenga kernga na burunga kernga kita tarik kiring kawe do kurtinga nama kawa little ba ni fi enang nas kalngal itle ko gula ba lona tawra kuro do la ke balan jasi daga put no mastan biya ba kenan gare malwa belnas ba ngal ndo ser de bana bu mena ndo ari keri nama kare abelo kala sina mbasa ke ye bas gori jalo bas wanga ene kwa kernal ke ne do ene nse kane albaga do ene nse na longa bas nyele de nyet de le kawinta nama yese kata ba kel nama yese sor kare utwa kitel ke ni masjaul lakin maraki lo kawla kidi ngindala nama nama iten sokle barnga lobilo alkain wal barnga lobilo albain don te no suruntu le tip akeba pakate na babal aljial dan tabu janen drenke bamara au ko elal kayen ko wala kyal ken ayen woyna sabige dabu nas dabu jawlati wal gal ken ayen woyna osan digge kiban kanu de ran nan kiso ke ayen oskan ban kanu nas ye jawla kisense asalon yesi alkarine ide kankarine den sabab kanas ira doki baskal man tarifa kisenze lakin marayna kin gwadi batinines adden kawe nake wage ko an bullinga darnas ko ka ginte an kanya kwasi kwa namani kuzeli kwa pangana mera mana amonga burudio na jure nga jure ka kire ki kurondoro bar nama den sabab kul al undul albi bambing alang tabu ang na asang an ba kinsi ammo asina abon kwasi
1: kul jana
0: ene kaldena ene kirwe na janu kweli na kin abol kuro duron gelan yenkol nes kanun kinsi gal rit az jawba alang yenkol kanena gal kuro kawete na kuro kuse
1: ila si jundi
0: alde ko nen wenga oski sa to kuro kuse
1: at ilon na abbas kan na abbagi simbelen yokanel di reinal jamaili na awsagi jingi na dai reyin tikayo ki ingel mbada kan sang
0: asin kan ba
1: na himara na abban iya de ake ba ye zata yi na hitla karau yi na ngiz berenga altari ba wala du ais bele ba do del dile gi jundi ki oto no mel non nal del dile kay yi ila ilalon jurenga alanga ke kiya ba yi ne kiya
0: jura ba rike ka
1: girga innin ke kiya yi yi ne abba zata ke ba na tabu zata ya
0: ke ba ton
1: yi ka ba lo putu ina sai
0: dola sa abba ke na sa ba ke ba die jurnyo ton tok lai na die
1: tok lai ba yi in na maye yi na ko en kamenga aba ki mitili ngame aba long na juro na ton juro din ton ke daran tejinga jundi ba ni arangel aba elonas aye jago wala ma jelna djumuna sabanga gene okay
0: sabanga do akay ba
1: la ila aye ndiyoy
0: ila aye do ndiyoy
1: ila aye ndiyoy ma djumuna sabanga kay abas abas injanas aye nga wuja ala ma djumuna sabanga zata yi akay ba alba isle djio na ma jelnas gera jambalande ndiyoy jiri na djugum na ajo na ila ellen sori la dingi bri jabon yi na ila jo lorong kin namais kamid al illong atekin batongage in tong togi ba deling yi ne ineng indeling ay kawruti da ente bunga tio toy long na boru illon na den tebu yi illon da akiba kin yele ala ngineng ngi kin kwasi yei nama rike al ine majram bayin kwa abara al hadis mel dongay sungani a sogi samena tane dogi sa somang al jel na jago wa kulkin albe na ba wa kas donga sunga anni na barnga alba nay baluna kelbam a remember a na makwalan dobi do den rimmen a ar fia a dirayji ay jelu wala di nga are leji ay jelu yi al illon na tabuy ye ay long alang ay kwandio kinama ye baral hadina kan a na den kirsin a na ma aba illon na dobi do illon na ye duo ila al illon na tabuy walagal daying a daying a daying sabata busikai ye imbele minding ile duo ali ilong alankai alan kwanden koyi alan kwan koyi kwan koyi ai alan ye minding dendong addempi ali ilong alan kwa kele na zizinge abu aisi jongamang alan yake subukoromang na jene minding deng ile sor koyi zaman tori kai mu wenen ngai
0: badba
1: almini kfiana kalas yani salata subu koy mun bankel na kagile ayi na na andanga kawdi ngelesi duril ridil ata yani tinya dia le kayne el nakari
0: dil la kari na kurulwa
1: aw dil la dil la falke ngana el nakari yi na wala karab dil la el nakari yi bastu lenkal nga otonde sogle inama kai inama ya yalin kwa alquri wala altabui alya illon alan kwang den kai alan kwa anko yeyi ala illon ran kwa kala nes jinge abu ay si jonga ala manni nye jawla si na jena kila appu ngasi jegil eledio jiwo filan ji ay si jonga otto yi na abu filan ji ay si jonga hay na meram filan bi ay si bonga yi nes kwa si nungi iribeto yi na kelsi ami yi lerma kwa kala na dele yi dele ke kegul kiki empangal ya den aka wutia den dara ire yi dobi do nes den fanga bawna sillaje marang ati ilong na ilong na duo ile si inaz lombalala ka kalas no mel no kutingiri on na ma ire an na bine memal duin duban ken ye lagal ilongal jutumu na ilong ji ale lona tabujang ji di njurula yi nyet ala ndi ngore jani na dinkilma yi ne kintari nga ala ndi ngore ne dimbru si jani inama ye alqua kay ni na albara a yunumet quoi a abdurazik a al ilong ki asang jalong si kalong dual ilong na tabui wala dual ilong na wongi ken tabu asang ken jalong si kalong ki nyala al kwa ilong na dombore anki ki tabale a kabe na stari kawe na ki kutumul majram bayin na ye ni otto ki mburu won tabu nyenge ai asa dual ilong kasi kwa ai la kime ai la tari kime ina la kime ba alanga kutinyiri ong na ang yi na ziyen kasi tari kawe na kana u la dombre na la kwa ba dombre ngwa ji aila kwa kime na kwa ba na kwa ke ai katapke yi ji aldien kajang aldien koy jang asanye si tari yo dien koy na makai durigal na komola na skem kwa kel jami yi durigal na wajani na sjara yi kin durig yani kin na mayenge alquran kel jamge marang oto ayye ayye al imbleng al tabui yi alan kala sifia au bar nga kisense aba ilong alan kikila leleko na alan kutumune tabungo mani ilong asan dobi do den ton dio na den tare lo kila lelong kila silong majara man ka asogi samin tabunje
0: ke bora yin da ke bora patai kise maramen kina ma ilong eten sogle ingwe el dobi do alke da ngore wala no saiba adias ke ba alko ambur ngale ke ne dan barun tule kay marana na matare kwel urganin so ke na nasbeto kanin so ke na nasbeto na tana wingi tiba
1: otto na sibeto
0: number dok sogi nasbeto nain soko basbeto tan awengi tiba e buli tiba mara na men kwele etele sar wal sar le jato so waki waki nan undura alan do bi do denjuru le inja e sar le jato kin so gasi do in boru se kakasin a delle mbaka kwelgi jirgi won alan sur ko yin alan sur ngan sur ngan bere ga weba lo adi an wor do sama ngel ni juma na do bi do den sur le injaruti ka al indole so ngar ya na ka al indole so ngar ya nakalin dole son wari an ore dum itarana na yarati ina nama in kwele alang 99 pour dum reisi na miskin tok abo yo wona jegele lon diale ya ina kwele barabait na asa duo bar sin miran kaso wari an kaso wal na jikas yo na ina daran ki do wale ke na so wasi na nagde ngo kul kele denge ina in kele ina lang alam miskin tok na na reisi 99 wale lo alang reisi alang alam miskin tiya singe na reisi tok
1: ay indelimba ele lo aldu sina banga
0: indelimba mara abadu gulona kise ina lan kindelin alki kwela ina ngre zakan kal dok surnga gibe lan kana king kise alang ti
1: la magelang
0: asang to gulita buden
1: tari i wala abase ilong abase ilong kai nirsi alwel alwel asan tari ah na san kwasi tabu idin ina tabu bitabu alkawitia kwa idin kawitia e asan kwasi tabun kere alang kwasi ilolo le yenkai na kawi zinina otto kiyali long na korin diukan yi na wajan diukan na iren diukan na durin balan diukan duo altawi ilong sande nyuro le kal wela lang ken kwasi ilole abun wellet na wajan diuran yi na kul afen age na alang balan diuran na kul kitoma fisge na alang korin diuran na lota alang yin kaskay yi asan kel bangan fiskay in namatabui marang abello natabuke na oto kamle kanni yi na kerek bake wajeila na kerek yi bas albadine le bas bala ila le songanyenti yi na kerek bakarin kawngiti ila ila long altabui ila tabuaiba ila tabuaiba kin namayenge na songa konjolage a bara kese a jeinsi ni juru bara abdurazik yunimet abdallah donga songa anni kese ense bara ila yeyi aljijua aba ilong na sursi timbila kawritiba ati lona apungi ati lona itingi kimbaye izata aliye ine kinga jundi alange lole kako majaram bayne na lamlek
0: delle mbawelan kawa
1: tamunjen
0: bawelan ngwa al unse yange minding evelang evel ki in tolal ki den tabunke no saiba barnga al daran ki dole kai daran kin si kwa elen kawe alang arito lenkir singol na asan kirgol na arikawal tole al tabundu ite al kwasi tum na koranga ka baya abay lunga ran kike njuru ngale asan kalum do na mangal energel da utupia ina pia ba lele nga san kwa dio korki ele nga la a ba san dalang ore to ngo la to ento kwa kel dio kiri ngol
1: del din kwa nyedlo to kania
0: asan kwa kenyin yal na alan ritkawa alan del dite bunje na ite balang al ele nga kawe alan surunga banyi ngona karim bawngi
1: asoy
0: illo le kanama kwa sina membar nga ke sense ki kwa ina kemba inal erikida le diwoy dal dinga nyettin kay nas daran kay kikin wota mara ki entare ngal yen kay ki daral ki kay ngin kergel ken nihay kin sel ki kaw inan surin jaring na surin janan kin siki askam en kam men ngel se aran kundi aw jelda usen den tari inka inal le do den ranga ye do le do kan ranga uto am mayana den business ngal ndora rang na den business tabunje na business na madokai no min dere aran do ari do le nesto aran gidire ngana skuroje na alang si kike mbar ngam tollege na aining kay digere ngi xona ke onodo ki ele lingi nanke awule do kidik in kam mbar ngate ke al buru di yokoro e long al duo ide derin jona jones bari derin dio doinga jawla sang al bari njo ngi jenne al ba jo la kurun kari namas jawlja wala bari nin joro na ke je ngana din dere ele si jegele jide lolo kurre jawla songwa kela sekonde jawla ko sekel ma iriwe ela wona gisi yiti ya gisi abes ga so simmo ngana ka simmo yiti ya gisi ku se ta dingi re kya jawla kela se ona kundi niki alan ona surma se bagi ka ki sense aba kin se inan ka na do se al ko la lan tabu en namas gal boru dio ke wal gal bara ela
1: ke bara unity ndale jirsin
0: kin
1: en kwa ki asan tirim kan ali long alam bagi alan dai tasles ludding
0: aso
1: inama yene wumo puy
0: aso
1: nina asaji jamin bara rimmen pya ilore
0: obel akhas asan akangu ba tabu asa kundul meram la wala duwe dey ilo ke na sa songa tagati ila lamati ina karu ila wuna meram akayin
1: ilale kilale majara maimani njuinga kai ki abay lona na guta kana to le kui na kile jurnu won korno korale kuro iya sibangi gal dai ngai na bangi gal dai ngalai na mal dai ngai marang abaski kainas jurumale otang kai kwangal ilal na kariye niki allan ko si ki sur kalu na ina kalu bal dai ngai kalu alki dayen diogi lomfi ire nyo nangi ranga nangi zbora ini nangi nunkiro nay bun nay duofia nangi somali jigena otto yeena yi na duo pen juro ne king na may nin kilota si nyet kile si jegil ne ina jeruba liye ya bas yi aliye unsay ne ji si na jeruba ki kile le banka ko lakin maranga bas kayin ne kilota ko le kerel yi na lotok le kerel na allangwe si kingelo allangwe na ina jeruba insani kila otan sunga kayin kila bang den nin kirsingo dok yi ire mosot asinkaba marang kwa asam mosot kawe na otto kine ngan mangalji warengan jwal kwa kayin yinal jurenga a al tugung a yani tebunga kayimba al kwasis inkame biali namba ngine na duongal inemba sunga gina ro ami oreng nas adya kayimba yi ila duo ila lang ke kay jundi yi kayingas kila barungal ki kwela lang innalang ko yi ya sin kegila al insani ina kegile ba al allankoyi allankoyi la la la allankoyi sin kegile al insani kinna mai yayi na jundie ni na kwangie mburun ken shango ngaza ta kekire ini yani kit mitlai al kwa ikhtisat kriya atiji otto ka donga stock kongas uwang yi na donga goro tarifi na suru tarifi ba yi atin wal al kigi ota doror kaw ne jigi ko nga awjaw hi ay do nen songa ge
0: diso do ta ko
1: ki otto no may ngalon ni na kay mburu ngale hi ni na al illo na boru sabato nyet meeti inama den iktisadi abaji otto illo na mutaman den no sisi kul jasa na tare afiba ze ni na iya nga sin kwa tare ala nga kaw ba hi kwa ke lelo ngalan tamukia kin kwa algi kelini idingi na yeng inkagile allan koyi hi al insani nina ayyudu wal insani yi ye al takatini alam pia yi kangu alam borusi tu mona tabunje kila nama ye nina al jijan na dengin jirsin ka atsois amin a baranga kwa kulgis aso amin bara abdurazik jensi ne jundul bara izadin dok jensi ne jundul izadin wat jombor donga isongane bara jombor al jel na jago kayinsi nekinin kirsin al incoming tabun ken taringa kage kwan dio ale long alampi bara a sogis amin remember na kien arkangas bago albim buru ale long alanke kinyele ale long na ski in kaimel oto dain tabu kila se ala fi ba alkiye si long al katabkea majara marin kwa al idingi kain tabu abaje gelal kul lota kaimba al duo kena kom al duo wajani aldo durwe ali iwa ngakai ali iwa ngakai yengal kulkila ankarage ki kamitil kinungya louba ne kidilo ake basa kelam ne dona kinungya louba ne kidilo kelas amba anang aifia anke ba kwase ina jengwa ba al aune nanka otoki al ilom barubi baru wala lobilo wala alba kwage nakai abai lono dosi tebukele bas idin kele asan nyenzi sababul ngi yin ainin sabaka ngiya na katari alankawa yi kinkul dele undula marang abay lombarnga na illong na yiki kwanga keba yi ritodok ampiaba ki nama illong aljayin ke nguri kain tebunga aljayin ke ngage ke nguri ntola duona ke maranya akeba ki kake ki kona na ki jalung karra inyala ye algi kinga jundi otto nekin ko jojan di kan kasunga is assuming tabumbe majramain in nemakwel alang in kwa ki ilalong ninal waringan jwa gi in gis long lañ jwa al ki sunga kan min ki duoto kurola kay nein inya aba illon ki oto tabuke na illong na otanga kay na konjolage ki yasang in kwa ya khaita ran di njabele lolo satirke wala donin som kong nakundi oto abajegila a aljinjwa warengenjwa alkunirle abakan a kinota dinga na mangal be score nya hi ki le long ilole asan
2: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

Baba ko ngara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kanni de njaru na may sirratan ne kema ta ba na im mitil udon so maske duo alba kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kema ta ba ide imitin indio nama beleng songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba satdigen ajaw satdigen ajaw do asaji ajalumba satdigen ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin totok totok kirsimo do asjia yaromba sadia yawo ine embele bingeti neskin asim belen dual lodik leke aburu ker leke ala el na o hikwang elle ne ji ne sa yaromba ji ne wajel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngel len wata jurngeti nan ina long ne king wale nan kalnga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la sikwa ye gal bas bela kenga beleng na sim beleng ka ki al bas binga ti kalum kwa ga na sa za kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye gal babu nas kenga la dui

Aso ke brai na ke borvata ibe la orre kwaki ke nje ngergel lo vi lo kise kilme isi mo eten sogle dokalan kel na kago ai bendeling soga kin ki delding ke ngurya kin area sangalang kere bang kwa ketal ye na burun tule ba enda mang kwa ketal dong ye ka embar nga al ye na burun to ga le ke in ki ka abongang na ki ka mamang na kwa nyetting lo vi lo albeng email gis na area ang na wosi skola kwa mki sense dokalang una den daraga le ba ki ke nje albeng kergel ela una en delding ngurya nyetting bang jual ele na ki ga seri bungi inal ba dai ngiri ke ngele sok de ne en en sok le ki nyetting enam perra ke na dio ka enam pa ka in marana ma songwa ngire na dok pal kio a kidik na madogena min ka en bara ki tal ye na dai mborun tule ke in al dog ye a na dok ye na dai mborun lompi le ke ngi sense dok au na lompi koro lulan irto na dok au na ki en tongale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi dog au lompi kise na dog bonus da waja ero una kizi kalum ye diktor apa dogal be ye kise al kwasi da wempi na dog kain e wa kidal kay dogal ye na kien ton si da kusingi na kain ibra kita sa kay dog a kise ke lul bi lul na tobi to kilo lompi se bas kola kom na kume ze kise alan si dog kerensi alan inas long al ba dogi dik al uton di kain na sa sargi al ye na kien ba kusingi kise se wargal abo ko do walien ki en tonasi da kuzingi a kise elen sabba doki a lompisis kola ko malando gi en ki en jenga ono doktara sinyi alando gi en si kilma a wingol mana kidik na madogi na ki dogen kamen ki alko akit kan alkai del dina kai nas jenga kai dok kela uton aliena kela kai mbarnga na kai mama na kai ga baba na kwa pa kidal kai den un kuzingi do alki ki en kasa ki dogalan in lesi kitir karin el alba en den un kuzingi ki sense ki dog alamba ila se kanas ka go lota sa den in kaula alang eten sok le ki na kwa balang en si karin kal alang au na ki sense wo wal gal abon wal gal jure kela kan ki se asakil ma kai ngela wun na del din dion na sin nin jonga dok adi jekki ana sabadi jio adi surjula adi ela si joni dok ela tirle aliyene dobi dobi tela sai beto na nyanga dobi do bas in kalom yedok alam bakari adi ki duru ba dok ba pago na na mayne kamin al ela son tarasi al ki do u basa lom pinta bun a kese alam ba au na ela lin inarange a ela en sabba so ke samin ki borai na man dokai ngabo do aliyene koyonga de kayni a lul na to na dokai nai kane wala lul na to kay na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirgin on alang sur koyal na kela ko sengale karolu ela un nayin in sikanga kien kurokwa alba aba nga gene kien kurokwa alba kien jura nga gene kien kurokwa alba kien dola kitge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital boruntu le kain na kital boruntu wale kain na kital do kwam borongale kiyo nyetending alang kain jurongale enka egal alkwa ke nas da intala le keli na ikinga sikani ikien sikaskaw al ye si ye nas uto inam pula na al ye senen ngigitia ikien sikaskaw ki kayen kurokin si a kanila nas ko ambaru wala jawla kaul wala kaynes uto ho kaw wala kayen kurokin lombe elangi ene atalai adi long na ding iri iri kuse el na nas bago alangi uja nasileri kuse si japo a kidna na makense age a so ibarnga ke borai na ke borapata eten sogle dogba ye na kel nakago inal bakere kundul na na maye ina incoming lole adi ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudi yokori wolgal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karriti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karriti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi kusen akela si toga in kawe inela ki ngasi lompi den temen pia alan u ka na alan jure ka na alan ko ka kire kan ki kurunduro ade kusse ke na ela alan den temen kan ki se alan ela kusese ka bunna toga kawe ne ki kan sa fe kai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng ne la kusese kunina ke dayen wologo ngi iri alelon bi dayen ngi wasem bel dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saborin ko wala kauna ke la sinya tin criminal na man dok alang utka alang ela kusese to ka e kidel la temen kan ela lole wala dente mena kamba na na makwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki kay na kawye la gena sengage wala kela senga age ba inalan lage wala inalan age balan inalan kaw wala inalon ba alan inalan kaw na kirik na madogi kai songo ngere kiel kwel alan kirsingo na makwala lan kirsingo
ete ka ndarangale utonga dinga lelinge na utonga dinga sa lelinge kwa ki ndarangale skemba a kika o report na ete sokule na madok da ngore erita sai hasilenge yana erital kene indeling kwa kerna ngore ngale akeba na utonga kitale kinga se da ngore na da nzuru bulo kwa kerna se dok askambe de da mburu dio al inan bule birangu no da mburu dio orenga songa kai orenga kene sa songa na adias kimba mara kidok al kain aina makagir kila orenga kerna kela si doksa utonga kin ingi ina kinga si wala kinga si songa ingi aina al kwa nyetin dio kinga si songa ingi na kiya ala suru doge na ki kain kona ke ella lon ki al kain temena kenga na ela tala si kaba arang ela si toka kawe kite sa kinga si indelnga wala den temena kamba na kerna kelel wala utonga kerna gis kiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga ge badain tasle kin belanga na namasa songa tagatini ke gabalai na namasa ka tanga sa songa tagatini na kwela nduo bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyette ngal kan ki kan jenga alan ko en surunga zi kingo ei ela ari alie na ete borudio ye nes ayanga ne na kinke kwa kin na in kusen dio keringi nang in kusen dio kuye nang kwa di kidal longal amwage tonga kanie na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do aban kwa kane na kiki en tonge ten sokle na kina makola ande ngara en karang aikin ko se al kin kisen se na inang ingi na ki won kan e wol gal abon kan wol gal jure kan wala abba kan na puro ku nyona ke rek na kume lompi te bu ngosa lompi se ko la ko mal kido kwa kan se lompi se tare ko ay intala si kisen se kabala na tare ka wala kin si na uto anjuru ko awule do giten sogle asan kalumye daranga ke nes zon yin kika ki kunyirin den dora ye kunyir wala boru ake ngaba torik mara ten sogle na mayene kunyire ele mara adi kring kaungi alande gara karan kin ko dog dien kunyirin se arkawe illa kawe kin kunyira alan kay no kwa diokrite na score kindele wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongoro kindelinga wala ela la kawe alan kwa de den dio kritia na barngasi nogoro kawe na barngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lankawa in kinna na modo jingoge no meding in kunyirti al kawe de ngara hidok akara ba be sina long kwa sa so ka na de ngara akara molo ore kin siki de ngore uto sa so ge nice a nai jelini kika ki ko an kirigulo den dora nait kin si jumo ko an kirigulo min kika ayenga al min ka surunga ses ko na enka niki kuringa kan ti inan kalum mara asker ni ba ki kendo aka ha ile tinle kendo aka ha ki ile bele se wala juro ngale aka rutingi ba eten sokle dama ene daldi idlelingi na kela kwa ki den don aka na bela ki kuringa aka ha ile na nyet pienga eten sokle duel ba sa en kwa ki al kuria kan kuriki ka kurine ji boruas gemba na kuriki ka wala alji injamel ka umdana boruas gemba na alinja melka al ilole al kakiang na yiboru as gemba kwasi si masil njinden alka kidik alka sultan ang na yiboru as gemba na kidik insi masil njinden alka umda ang boru as gemba jikal meni dingu ndingel se dok ikal tuka ja kal tari si ya ki sen sam buri asang asang dang rin si kainga na malia mara injual unda jang la na njia jua ba kwagi karutia ilo unis kangal tarasin tari ja eten sokule kwa kine tari itikawe kise aliyei aliye alan kene indelen suru dio naran kene indelen dain suru na dain baru mara yeden sursi onda ya ba santille ya jaruti ba lakin mara kwa kai nasnuyi kai indele karra indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inambi nan kafi indo undalan yai mara yeden sursi ya lutan ya do aslo bar kwa karren kimen indo undalan yai kwa kai in kai bar ngana dain suru ngun kuzin kwa kai na jato abane fiana dain suru wal gal dain baru de lo winga kwa kinan kuzingi na kimba mara ediato longa apanga kinan kiki ngona wingal longa apanga kinan kiki ngona wingal na kuzingi akimba ka ngu ela una duo recipe ya kisense aliena tala ngala lombi ini alang ela recipe ya suru kikenjenga mara kiete ela usika lula ete atika elna kikwa ndaraka al daraka na duimbara elna belekwa na duimbara sino korok a ji el diimbara sika anjelu kal mending inkwe lalang uto alang eri jegil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz janki koro pesin din tebunase japaba
balba elasi jelol ba dimbara ene katab jaroti ne dimbara katab aisa jaroti dog ene jaroti ba ayele yiji si akol ba lolo kidik dog enke aba dimbara elna beledi kwa ene daradio aba dimbara elna densi rai el den surin elawuna lompe dobe dosi al tewa kiden surin ba tewa na kiden urre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sari gas bamba wala sur sari gas bamba ina la ngabzi gidi mbajja ina din eri kene jaw asa gisi to lay dimbara insi do glompe vas dem bakene ini alan eri la sefi al yakwel kiden kelma al eten sogle ba jal na jongna jegi da barnga al do kiri a pousin te bunjay alan ela kiri ngoro ya sokoro asokoro pesin ke te bunne jigiti na tarnga pete pete jona jote ngana jilni nama ma nui kiri jevte ina al dimbara sin nokoro jaw ela ki kay la jaga kay kan jaga ke balon bay teran dan so ke la ki sense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ene mingwar ki ki ngora na di ngore na ki barnga nyetin na ki nyetin alba di ngore ta bage min di e la jey ay la kiri na man di nga balen na man jona arat nyet jopo arat jofa nyetin alba di ngore na ore na pori indin talay asa ngina jirgel ba yoko kal inang hayna inang no inang ayba in kwel jikidin kilmandio jina kanan pilana pilana asa kirgin wal matarti to bir in kala alan ki nui keringina wal sabari nui na kabalen ko ay na mankela ko ke na ho kawi lakin no inang ayba ete bar ngana bas erdig leling ye mal ko ke na tori kunyirinde ngar ras kal ngiba niki njuru ngale ben kala mba den dio ri na duodi se anyingo na alan den dio ri duo di se bele po yawa na alan den dio ri ne la duo si na kire nga al ri fi al ka do njuro ko elba alan ba yesi ele le na kire nga ji duo si na kire nga njaw den ele le ke rapi ele ona bige juro ko kergel bang sur nga kergel bang ru nga kergel bang lompe kergel gipia orre gis nyo la kim mara hurriyata ke inki sur nga kire na lompe duo bi duo si dem ba ini orre le ngis ko sam birgo ngo nyettin nangi taala ini sam birgi marana ma erdi kele nan kire hurreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin ela na gal jisi lompegi ini asanji ya indin surna jike tar yow alan ki don taras yow wala digal duwa den ngari dik bulona starfi alan jidin yisi toga jorten ma yisi kari juliti ya kayna jow wala kay ba sangi si jilngel jari duwa elnes inen surin ngari jisi lingel jisi taras gisangi no bais longi na duwa jisi ki ho wala kerti wala sa duwa ki ho lo kerti kinna nama ken se ganga nan kin si barnga ete re pu kierke wala basa ki dombar ya guta kawba wala basa ki juru ma tare akawba al arit kenes ele tongin dem bulel boa to wala jidele keri na al din dilila sai na elele jekke na jafona doji ona dema pangle jeri na al jeri al din bar din bar aridik kenafi wal gal din bar udipi na do wal pe jittingale ba tolleng ale kita sa ki enta sa leri nga adiki lombingi adiki ki mujtama ngal ke nas ko su uto onto lombi na kasbi jisi ka ngi woi bara jisi illo ngal ngela duong deng bele woi ngola minding aliene jisi uto nga jittinga fiya di ngor rengir ki ngani ni ki ngala ngir ki ya ngir ki mbar nga puy ki nka illo ala minding ke ma ke ko ngir woi ngala enalo bangi dimbar dimbaren e jisi kireng ere ni wala jise empo ba na yese dok in wose akawe bangi jipo dengri tele ke pe sai iwi in wose nga pe aba dengri le wose ape aba jona dimbara jaw aba ken na ko wona sgarne ka wal gara aba ko wona sgarne ka kidik kan ma wela ngwa bar nga kisense uto ade ke na kan bar nga ke na surunga si e kawiyele asal badien sa bakin uto abal uto en kelel uto ka kiwo ala ge kisense kidente ya kirtin ina adiyanan sabba adiyanan sabba na ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe ne su dombore so nga gut kawe na lobi lo dombore do si dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni kela borunga ke yam koringa na borunga ken sita sen nando ken kwa sen nando ken mo tama na man ken misken nyet bac ini do bi do ke dengi talke ela nas e long ingidi ingiri waldi inkidin lompi ngi mara kia sa tenge nga kain kinel ganun kiri a kinel surun gel ki kain nakaw kain tenge a kinel ala jeriba. Lakin mara iti dintas ki di lompi ngi. Duala ke bajisa sang no kwa wala duala ke bajisa sang lolo kwa.
kinkele se albaja ina ngela don bare ndiona matirin ton lenga ge nas do se ujitte ya jawba jikinkele se albaja elal dintasi kili lompi mara ina eten sogle kina makar sa appa kidik elai alqwa kele na menin juro ki sabato kel dina ko del dinde ngara se askel ngiba ki ka wor report bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jongna jegele zamana ba ilong na kwa elenga pale le bay ngolgal wal elenga dokia kele le bay na torgi longal dembio al dembio ababe bombo ma demi ngutu akikela elenga dokia dokia kele ne nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bay farjen kay kaangu ingi kole erdike dile na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin gura na sikelle do kaangu ela wuna erdike le dien samana do nosi na wariya ngana sakayimba mara eten sogle abajel na jogle ete asa inkere pelingi wargal keres pelingi wargal yene in u ela karza ina ngel na kwa se perapiana man kwa peraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko ni fenas kere jewli wor gal kere jewi al perrai ko ngale aba duite na no bi no den qur'an na jolang na enjoa al ko kan na ko ngale yo na enjoa in no nen qur'an kala wel ben na wal qur'an kala wel era bele akeba ki se jure nga mara men na orre ko nyetti lo lo al wen ko imbar nga una runga na jure nga palinga ki sense onus joru wase ka interasendi kwa ke lesin yet jawe zengawe ji ade e longness in duan sabaki in birgin ade nan sabba ade skin dindig birgin ay ban in jegil ela dinden sabal ke ay dem buru elele kwa no aninsike lombe sabba kwa no aninsike kwa kisiken ade aske imba kwa no songa ke kwa de ke na mota juru se ke na dog Allah kare ki den elele mara borunku de was benemba borunku was kameba inse kame jiki jinga sa suru serika mara dinga la jiyaw ki abay la sa ka obay la jiba di ki ba dayi mara ki asa gal tenge apa ka en alkai tenge apa sa ki se dem asa ki den kutin eri kai na asa borusi ki kirgel asa ke tarika o jiki hal kele kele se alja lakin mara in den kuti in le ala jaba alan kai ngindi yo jerna ngoran pertiya mara ki ngela alja na jo alja ki den urala ba imbele kida ete kida orre ka orre por kida nama kaenga nama ari diwo engena ki kere diwo ka nes kawle ne kungi akawle ti ben kungi as ka nga bala loko gil mara ete albo loko gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kela si ji dorik nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela dosi kal janan al yenes manin dim peira nga kisubu indik dim barai nan kinke way ela real penangé din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal degaw wala din alas lingel ba kidik le do din baray ela janan na ela janyang al janyang kalmara ela do si janyang wo ay sir gisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona itu waja ginan sen jalom indo aslan kidam burule za to ala ga sake ba de angela le lal sabatel na ala ga ke ba aslan illa long eten sogle alan ki kay nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalom ki inan kalom marabang ellem pal juro wal gal demen pal juro no bayare jengal na sitegi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jino ka ngwal ke la karam ngwal ki jel ke na yene jitu akabe aba elle jengi tinama jongo din tabun din tagin tabun dub jan ma jongena kataba kongore ja kel inan kal nama mbiel inan balom lompin den sabba ruhi anin den sabba barnga kisen se gidan worre se keringa bawete ba dayan worre se keringa bawete ba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potaram borujo kera kwa banju mana kwa nyetkei ade dog ilona taringa borunga lijo kera kwa dog nyetkei lo al dog ilong na tonga kei wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeli ade ngwele ne dayan borun sa basamangere ide dio kela ko apotta illa nan gundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko annando kay na in kalgana kela ko apotta sura kare le baya kiye gisi ela una sin kalga ding alba ding annan kabe ding alba ding dengi talpi
albajena pia lakin mara wotanin sabba walga surun sabba ki ki albato birka na samba si motak kamara dingel denditi na pia jena pia mara ji al jenes ke la kwase al jenes ki kom janyenti wajabo eten sokle kina menka ben baranga lobi lo alben ki ki njenga kergel dobi doki abas inkumo dobi do barasi bagifia aba dobi do barasi bagifia ne duo barasi den hologles kriti bana ina njundi na sorsi inkea den aba fi alba jena pia maraki al alba amatok aba tokkan na orre tokkan den ritel kene ski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbaysa kellali borun wa kelalin siya kawe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalingel na jersa kinyet timbang untar ko no menin kamalin le ko na kamalingel la siri kay aba kamalin tar le kay na angiring elna jersa ji pokala jan di kola jan ay jalum ay jalum ba din jalum no ital ba lum pi bian din ital ke jani ina kalu ba jial ina jalum jial to ko jan no ko na angiring tar ji ke gi no surun sabaki ba to birkan nas dobi do holokke ela surule surpine allo nangalompi nandain ka orre kinnana maken se te sole ka kidiga lawru kidain sabba ridike na tarasa ba dogol uto ire le lanje ta bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko wonas kerenga madlompi ela sia ko el balanji barasi jan yelompi gisi na te baba alambar nga si janan wala ndi ngore si janan wala ndi oreng barang uto akitali ke na pialan jikela si janan lompi na la kwa ba ye lompi aba lo na kela uto ngas nan ki sense na ingwalang ela impiana alang kanane ye lompi kuroske asin tin bela duos ela impia kela ye lompi kuroske na summa kuroske maraji be matin kirin ko intel direct na njamelka inan alo naka inang alum no jimanin din to bumba enja gel del dingwe jang na lompe te wa na alan dog din to bungalan jono gud janas inji yisi lompe ayla dombarangan ewel pia na alan din to bunja yisi lompe ayla adiyanan ewel te wa dul dingwe si wodam sela ewel kewe wala adiyana genna le wodam tike na asanke an azbaba jalum kin adiyana dogalele ayina kan alan do ajo ubaras erdikkan kishin jindelin putton din namadeng asde la se baz yawal kisen si lompi geden talan yinelan dimbaray lompi ne esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwala manin dimbara si joyngi namasle akier si joyngi ela unne lompi zato joyngi lompi zato joyngi kiyam kona zato joyngi sge ingwa manin dimbara nan kape kape ba yese al joyngi ela unna ka ewa abanni fiani ji si janan bakasi na janan kaanu alba ko yimuto ga na janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ene elna rimmempia duldin ko ei na elna dombra kele se rimmempia na avadok jegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamia kinkien se agi na se ngal ko ki mitil ingamia duot na koronga pi be kie abo duwo jan na kwaso ngwaju mona kay na kay ne jingol sin jodu tal koranga pe be kie bay sin kwa alba lompi delin duwo tal koranga pe be delin dio nyet inan kie ah alba allah delin koranga pe ba na adilor na ken kwa de al allah keringe ken kwa de no kuldian kwa gena dombor nga si yengena rimmen kawe na duwo ake ba san ke lompi gari nanga duwo ake ba san ke allah gari nanga dobi do alba khalige na lompi te waye sina lompi pia adi duldin kwe adi baymi adi ke koromba pi min iri ambiya le gena mani do yel ela wona ji la gal abay kingun kiena alma bagalad mono benjamel ba lompi kwa lompi deling na kela kulinga na duldin kwe bi duldin kwe lompi en kwa duldin kwe bi duldin kwe si al ewa al nyetin koromage tay eten sole de ka elne wala ndombore ninan remenga eten sokle gile jamen idi dio ka koronta gara abadi kinana wa belanga amma ngage barnga kisense na kinkel kwa ona ndombore asi gutka ki kere dio ka ngana kuro wa ga kere dio ka ngana na tok tok kurel
kelal duo el nes kingasi kere dio rivi dio illa nesin kwalba inang jang na inang jang na inang jang gial tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inang jang asan kawlo i joengi kawlo murre asan jimang na kawlo al kelal jeyi ay batto to le kwa al jeyi al kere nden kawlo le dio ela itara na school miri mire nga wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akebo alna man ni fena kere dia yurona tawre yurona tabu tawre ya juru ka ila pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisen se kelan in kar sa lukuro ewela ngewel ka wela la inwa ji dobi do se denga jilelbo ital den tas kire lombingi a jilelbo bajundi bas enalang na jigal dobi do dosi deng elay le fak ka dosi dosi korong ring do al duiti ne le dosi del na kesem fi adi in dodi ngi ne le dosi duiti ne le dosi del na kesem fi regal in dodi ngi ne duiti ne dosi del na kesem fi ina ba ko awdo korobang ila dosi ki dem ba jonde nang maraye le akwasi asa koran paliti a uto ngato le nga njay nas kwasi koran paliti a ay do ina to le nga bi na ka dom president ake na ay do el jtv al jitti ngi nan so mapi nakas dombre donke le arikenas ko ci kergel pide ji nakie bon awuna simmonde bang marale ji nawas gerre ay ete dombre tal unul nakide embele wala gal kide en shar gis ka ci mu don ko sekin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nakien ko ka ngui na ko ci kerin kele na torin ngalimbo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin nakie ba dosi lodi way yel ba longal ko nyete ci wayna inam fi ana inam pia kando kedo gendalang dombre dio leji mara aba indori gi nene ne indori gi nene ken kwa okin kora kergel ge mara gi le na ma jonnas nas gari ne ndawal gal nas gize nja ay dodi den sa bason te ay naka dombre le bo dona dorate ko sa ko el bakeba aba umana in balle xna bas gari nga ko de njuru gutiaw nama agil yen duwe ndombre sa gut pi al inampie ay long ka ngui wala kangi in ndombre la dio nante ay namas gal ndore gi ndombre sa gut pi namas dogja namas jogil hi ndombre asa ndo gut mi ndo ginan tole kang al bas gut ya jinamas jumule adense ay digi na do kibaji duwa ke basan duwe sembele nji al ba insijunina in lejel na insijun no ma fi kalam zele lompi na kwa lompi duwe bi so horreni wal gal deng baj ene alan keke kinkina ma inkame menin kila zay dog iting tuwaja. Kina ma inkame ngiten sok. Alang awu kwa nyetting ne yoro nga palingyal. Alang ki yoro nga ay palingyal. Ki kayong utong ala nyetting ba kergel kang marasurun sabba alang kaungina barun sabba alang kaungina to birkeng. Barun sabba ba to birkeng. Alang tirigin ni duwang el ba alang jizita lekari induwa na ina long na jina ina njalam induwa ke ina ala mamba no ela duwa di la oren siti wala dingo reba ay undu nas jisi na mbeleng adidok dingo rey na undu nas jisi na mbeleng yese asa aange ela duwa da yungo reba na ela duwa dok da yungo reba na man minkarin lo le jawangan li gari mi nas kwasi ke la utapi kin nama beleng anke ense nga yibar nga kisi ense alang awki na guta si kurgulo nak surunga se koyngi ay dobe dose ki kenkerge ela wun aba jinjelol ela do koron ela do won koron jisi giato aljusa jisi ay buliti aba al jinjelol ela do koron jidi woro kay jonde nala kinna makense ga gena nakirte barna ki sense dobe do lan den tabunja barnga ki kere dio ka mara eten sok lel di badin ka kwadi kurul na kwadi kayngi sene kere dio kay na skuringa na akurul ba ay buro tawra buro na deldisi bagil ay na lompin ke ngu tongas bi so ngwa kwa ay si kiwe na kwa ay keng kwa de do le za tus kousin dia kwa san kousin ya da ki kayin san alba do imbarasi jika jang na jika jam ba na ki a jaw na jika jaw na ka jaw na ka jaw ba no ko imbar na juro ma boli ari appa ital ki da ngiri ke ari appu na ari jitti alangi suru ba ngi elam pal jitin jiti el in wayle so jiti wayle so jitin alan do jidi lo al jidi ngi ne jidi la jara do el nay to ko jawe ne kra jawe ne jidi lo o ne kin janna ke la sam ati janena le janena ru janna ba ngi suru nan do yi al ji el jangana ki muto si mo ke la jawne ki do kin tar nga nyet jo simondi
habis duo jana en kuat jana jana ne duo el na itu kaya inan jawab ay indo kasi ke kadora ya ila ina tu kaya olan nak kadi